0: Sikumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuno wakati tremani. Sikumani tomani, kuno wakati tremani.
0: Chidamu nana katunye semunana, chidamu tana katunye zeta.
2: Eno ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.
3: Neyanzisa nyonyabo presenter amanya gange bampitana kacharita ngaviride mukono ndoza abantu be mukono mwenamba lamusizako ne banange benkola nabo emirimu abana banga bankolera emirimu jange mwena mwenamba lamusiza mwe balokole emirimu ebulunje ate musigale nga mukyagonda era nga mukyakakkala bya bulunje emirimu Benange mwe ali ku radio yena kusawa zino kuba oyinza okubanga oyina ensonga lwaki ogenda kuva ku radio oba togimalirize oluusi olina ekiguddeko speed ng'oyina gy'olaga nga sinaba kutotola mukyala presenter bulumi bwe nayita mu nennaku n'ensonga lwaki mbadde nina ebbanja ery'okuwandiika amabaluwa ago ge mbadde nga nsindika kuba mu kusooka era naddaaga bwentyo ne mbonaabona nange banyamba buyambi kale ky'ova olaba kibadde kinnumiriza era ebbaluwa zange obutazisoma kyannuma njagala bugwe ali ku radio saawa zino nga tonnawulira byonna kwata ennamba y'essimu eno
4: Eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
3: Ennamba eyo maaso eyo emboozi gyenaggwera ogenda kubanga naawe ali ku radio kuno ogyetaaga kale mbadde nsaba ogikwate bulungi Mchala presenter ampise munaku etalojeka enaku joyinzo gamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nkyali mwana mtu ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde yensonga lwaki nzize ku radio kuno bananga abazadde mugumiikirize nga abaana bammwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ojonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwamulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'ababo tebasobodde kuyamba nkyala purezenta nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukakitange kuba nze saamanya mmange ye nakulanga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli we ntuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala purezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga mukakitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku gomasi eva mu nze naye nga ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabo nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina waakuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona katonda nanyamba nempeza emyaka 14 emyaka 14 bwe gyawera mukakitange ng'agaanye agamba nti mugumiikirizaako awo wenkomi agende afumbirwe banfunira omusajja yali muzeeyi musajja yali aweza emyaka nga 45 naye nga nze nnina emyaka 14 natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga naye nga amaziga tegalina kye gakomyawo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 Emiaka 14 ejo natandika bwendaweza emiaka 16 nenzaala omwana wange asooka. Naye ng'omusajja nkuba, omusajja anvuma, omusajja nangira buli kintu. Ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi. Kyokka nasangawo mukazi munnange, nasangawo mujja wange omukulu. Naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya, kyokka nga muwe ekitiibwa mulabanga mmange. Nga ne bino be bagamba mbu mukazi mujja, nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu, nga mutwalanga maama wange ansaala. Era nga ne bw'aba antumye ekintu nkikolanga akikolera maama wange. Teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika agenda n'apata n'emmimbi, ne ngenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake. Naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba, ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaleseewo nga nze zennyambala. Nagamba nti sirina kyakkola leka ngume. Ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19. Nenvaayo ate ne neekuba mu kibuga. Bwe ntuuka mu kibuga, yenna ekibuga sigamba kibuga Kampala, okutuuka mu kibuga eky'e Mukono. Ne mbeera awo nabonaabonera e Mukono awo teri atammanyi, ennaku yannuma. Nga sirina gye ndaga, kyokka mu kudduka nadduka Kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo. Ng'omutima gunnumira omwana, agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava, gwe nalonda ku kkubo, nkuyisa bulungi nakuwonyawo okusula. Nga nangiranga waakwebaka nakaaba, neeba nange nga kyagenda mu maaso. Mukwate ennamba y'omukyalo ono.
4: Eyateero 0748.

0: Ganyo kuwone ngeri jenari ndiko ze senyo ate bangoba nebagamba bakasitoma tebasoba kutunula kubwa nebali emmere naye nga ate jukira mu hoteli omo mwenafunide ekisaga ekyo naye tebanzijanjaba okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi nagenda nkaaba nga sirina wakudda kuba mu hoteli omo mwenali nsula ng'olunyuka ate mwenjala ekiriri akaliri kange nenneebaka naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo nenzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa Katonda nanyamba nebaayo eyampa okumukuumira mu nju ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bajjamu oluggi bwe yansaba omukuumira ennyumba nasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ngenda kusuliramu bwereere kuba nze gw'owonyeza okusula ku kkubo nabeera awo nenjiya neŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate naddawa mu busente obutono obwe nasomberanga banaiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi nenfuna akasente ako nakasonda nentandika okufumbamu obuugi natembeya obuugi nenfumba obuugi nentambuzanga buli wantu ku maduuka munanywa ku buugi bwe leero bwe nfumba obwamata enkya nfumba obusera leero bwe nfumba amata enkya nfumba obusera lwali lumu ennaku Katonda teyeerabira n'omunaku bagamba omunaku kawama yeerandiza yekka naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeerawo n'ogamba nti ogenda kwerandiza we nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azze eggula lugoye yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi ne mugamba nti nze nkumanyi twakolanga naye ku bbaala nenkyogera nenjimubuulira erinnya nagamba nti naye lwaki ofaanana bwoti ne mugamba munnange embeera yalema emirimu gyokukola mu bbaala nagitya naye gwe ogifunyeemu ng'onyirira ng'omuwala ye naye naanyirira essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera ne ŋŋamba nti oba singa nali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira ne mugamba bbaala yeekuwadde bweti n'agamba nedda ndindako mmalirize byenkola ŋŋenda kudda ku bbali ŋŋenda kunyiza nagamba oba ndagirira gy'osula ne mugamba nti nze gye nsula ne bwe nkulagirira togenda kutuuka kuba sirina linnya nkuumira bukuumizi muntu nju ate ne nannyini nju tannagiyingira kale tannamanyikwa omuwala oyo n'agamba nti nedda kale nkuumira awo kyeyasooka okungamba nti bw'oba oli wasiwasi obuugi bwo bwonna mbuguze totya nti bugenda kuwola bwonna ŋŋenda busasula naye beera awo mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okukuyamba bannange natuula ne wansi ne ŋŋamba nti wadde tompe sente ziri awo kasita onguzeeko obuugi bwonna mwana muwala yankwatako n'aziza emabbali naŋŋamba nti munnange ensi kwefaako gwe bw'onaatuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu olyoke ove mu eyo embeera embi tekigenda kusoboka ate teri agenda kukumanya nga tolina sente teri agenda kukumanya nga tolina linnya sooka ofune erinnya n'ensimbi balyoke bakumanye n'abo abeewammwe boogamba nti baakusuulawo balijja nga bakunoonya kasita onaakwata ennamba y'omukadde nakayima era obwedda kyova olabanga mbagamba nti ennamba eno mugikwate ennamba gye yampa ya mukadde nakayima
1: eyatero 0788545425 MTN eri 0771211677
0: nagi nga akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega naye nga ntuula ewaka nenkaaba amaziga ne gampitamu oluusi nga n'ekyokulya tokirina nali ndi awo kati ate nzirayo ku buugi nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa nannyini embuzi yasiba mu nze mbunjokyezza embuzi ye nakaaba naye nga sina chakola ngenze mukomera sina chengenda kuno nayo sina agenda kunzijayo naye nga nanyini mbuze yandi nsasudde obuuji bwange.

0: Webayiye ate nze gwasasuza mbonayo kyezembuziye gye saasanze ku muguwa nakabira amaziga mu kkomera naye nga ate kinkakatako okubanga neerwanako nze gwolaba mukyala pulezidenti abampa ennamba eyo ennamba eyo nabeera nayo mu kkomera okumala emyezi esatu gye namala mu kkomera naye nga bampadde ennamba eyo nga sinnafuna nga sinnafuna simu kwenjikubira ate n'akaseera ke baagimpeeramu ate ye bansibira mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo batutadde nga ndaba mukwano gwange gwe tubadde naye mu kkomera ye olwamuzibula wano okumuddiza ebintu bye mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya tayimu ng'agamba nti waaki olwo nkozi obusibe mbumazeeyo ng'agamba nti nedda kuliko eya tayimu naye ngenda wala ate obudde buzibye osobola okunsuza ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira ngamba ngenda mmusuzaawa bwe naatuuka nga nayo batugobye nga bangoba dda bambi nagenda okutuuka nga ennyumba yali yampa awokusula nga tangobanga nasanyuka nga nengazeeyo ewaffe bwe twatuukamo ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba ne mmwegayirira ne mugamba mukwano mpaako keeya tayimu tugezeeko ennamba eno n'agamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mugamba nedda katugigezeeko n'agamba ginsomere
1: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: ne tugikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata oluusi ogikuba ebuukako bubuusi neŋŋamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye nenziramu ate nenkubira mukwano gwange ne mugaasimu gye wampa awamu ekutuka bukutusi n'agamba nti nedda omukyala oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kugikuba buli lwonaagikubako kasita enaayitamu najja kukukwata naye olaba teyitamu oba olaba ogikubanga ebuukako ku bubuusi tegeera nti ali bize ayina baakola kabamukubira amasimu babeera bangi ate nebyakolako nabyo bibeera bingi
1: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bwe naguma essimu yayitamu bwe twagiwulira ng'ekaaba ng'evuga ne tugamba ati oba taatukwate kuba baagambye nti abeera bize era ogwasooka teyakwata ne tuddamu ne tukuba ogwokubiri teyakwata ne tugamba obamuza ekisiraanene naki enno munnange gwe nsabye essimu nga yaŋŋamba kimu nga mbuuza kimu nti ye namba gy'ofiirako yaaki nga mugamba lindako tulabe nange simanyi baagimpa buwi nti yalina okunnyamba ne mugamba giddemu n'agamba ddamu ogisome ne ngisoma
1: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bannange omukadde nakayima yankwata bwe yali yakankwata yangamba nti ng'olabye n'amaziga agakulukutira ku mutima ye ng'olabye n'ekisiraani naye olunaku olwaleero ekisiraani bwe kigenda okukoma muka kitaawo yakuteekako ebintu bingi muka kitaawo yakuloga ne mugamba nti otegedde otya nti nakula ne muka kitange n'agamba nti maama wo yafa ng'olina omwaka gumu era tomanyi wadde ekifaananyi kye okulidde mu kubonaabona ate laba bw'okula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo bannange nagamba nti omukadde nakayima alina nga ndaba oba mukwano gwange ate yeyamukubidde essimu n'abimubuulira ne mugamba nti maama kyekyo nenga akanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino oli waka ne mugamba nti munnange ndi wano wensula naye si wange n'agamba ekyo nakirabye dda nti w'oli si wuwo era baakuwaawo okukuumawo naye mu bbanga ttono neyakuwaawo okukuumawo abadde agenda kugoba kuba bucho yingira mukumira munju tafunanga sente zijimala atenga bwechali nagamba omusajja yakuwe nyumba yagizimbira mu mwezi gumu na yegwe wakajisulamu emyezi n'emyezi tafunanga sente zijirongosa ekitegeeza abadde agenda kugoba ngalowooza tolina kye wasimba mu nyumba y'obutajimala banange nakaba mchala presenter buli lwenzi yukira olunaku olwo lunyongula amaziga njagala tumbuka kaba enna kuyanva buto
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bwe namukubira nangamba nti yingira mu nju wadde siiyo ne nyingira mu nju nangamba nti osogoba ozibiriza amaaso go fumintiriza mu mutima gwo kisho oyagala nefumintiriza mu mutima nendowooza ekintu kyajja kimu kyakugaggawala nemuddamu nemugamba nti maama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga sisuubira nti ndibeerako nga bwendi kati nangamba nti kyoyagala kyotaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenti asobola kugamba ki kyenalaba naye kyenalaba lyessanyu mu bulamu bwange
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: buno obugagga bwange ntandika obukozesa iye kuba namala n'entyamu nengamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate maaso eyo nekikuleetera ki obuzibu neziramu ne mubuuza nekkaanaanye ne mugamba nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala n'agamba sirina kyenkwagalako naye ne munna ali awo muwe ennamba eyo tomuwa ku sente zo
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bannange omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowoozanga nako tamanyi nako nti nina ennamba eyo ku bbanga gye twamala naye mu kkomera mukyala pulezidenti kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi z'ebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
2: kaddamuko ennamba isimu tomanyi omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu omuttu kagamba nga abulako tabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati gyali eyo weekwata ennamba y'essimu eno
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
2: ate nno lwita kyenkulabyeko kyakolina omutima omulungi kuba tosobola kugamba nti kangende ku rediyo mbeereko n'abalaba enkowoolera omulanga guno abantu omu bagamba bakweka ebyo obugagga bwabwe bye babujja kizibu nnyo omuntu okugamba nti munange nze najja wano sente ze nnina naye gwe ndaba olina omutima omulungi okujja ku rediyo alist oyambe oyo ali wansi ayagala okwetta ayagala okwegamba nga bwavu bumuli bubi ebizibu biri bingi naye oba si bwavu kyakamukadde buli kimu akisobola si bwe kiri
0: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waayita emyezi esatu ne mukubira essimu naŋŋamba nti tambula ojje nalina okugenda okunaaba ekyogero nga wayise emyezi esatu
2: olwedde yakuwa sente nogenda kunaaba bwaki
0: ng'olwedde bw'embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu ab'enjawulo bano abaali bazeese abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bano abaali bazze bajja nga simanyi bawange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga waalina nnaku Checha singo kunewu unisa. Tosanga wajide kupichi pichi, tosanga wajide mukagali.
2: Okujake... Nenu tukayo kati njitia kubanga yeba.
0: Kubabuli abagenda yo, tuba abaya malada okututereza. Na yu genda yo na akunaze chungiro.
2: Namba ya mukade na kaima.
0: Enambe nebade numiriza, nga seba katulo. Nga sijigabide kumuntu. Nga ndaba nino kuyamba abantu bangi.
1: Eya tero, zero msambu nyamu nana, chinana mutanu, chinana munya, abiri mutanu. MTN yeri, zero msambu msambu emu, abiri muemu, kumina mkaga, msambu msambu.
0: Mchala presenter kati, mumaka gata atanzo mwana.
2: Kagamba bachu kila dala
0: ne mama wange eyalita njagala tasala wochi ntunga sinatuka kuberi yone kubanyina ze yali ayagadde okutunda ettaka bamugana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe balaganga amagombe ga mama wange kwe mba ngenda nkabira amaziga ate nze saawa zino nzala mulira family. Kale bananga abazadde ze mbakubira omulanga totulugunya mwana kubasigwa omuzaala tomanye enkyagenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atanaba kwetuuka kuba munange nse bwe nazaala omwana asooka okuzaako era byali biganye ogenda okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era ky'ovola baakoma ku oyo omwana
2: toddangamu kuzaala
0: nali saddamu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nenda bange embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda nankuba embaga kyenali susuubira nga ndifunako n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
1: 0748 85 84 25 MTN yeri 0771 211 16 nsambu msambu
2: chabanange ebi bivugambo na ulala temova kuradia finganzi na ulala njakuda na ebi pia mbele bulonji mwedala
3: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka, mchibuga masaka. Mchibuga.
4: Bakati
3: metusenzira, netutakaza batuwa lijako
4: radio

0: Mukama mulungi naluna alukesezza. Wasuzo otya omulungi awuliriza. Oli ku 9.8 ne 9.5. Eno ye radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Oli mu programu yeebazibwe Mukama. Gwe munnaffe afunye ebizibu eby'enjawulo tukusaasiddeko nnyo era ne tusaba Mukama Katonda atabikuyiseemu. Gwe afunye ebirungi weebaze bwebaza. Tegabadde maanyi g'obula kibadde kisa kya Mukama yakukoledde obulungi obwenkanidde awo. Ndi muzukulu wa Nviiri Ndawula Albert mu studios Reverend Henry Mwali yateredde dda. Katulamuseeko ate tusobole okubeera nga tweyongera mu maaso nga tugabana ku ebyo omwoyo byamutisse Reverend.
1: Ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda bibeere nammwe abaagalwa ba Mukama. Mbalamusizaako nnyo munya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe, atukuumye era atutuusizza kaakano nga tukyali balamu. Twebaza Katonda oyo atuyisizza mu ssabbiiti eno yonna okuva lwe yatandika okutuuka ku lunaku luno olusembayo. Mukama atukoze bulungi. Eri abafunye ebirungi tetukoowanga kwebaza Katonda kulebyo byonna Mukama byatuwadde. Abayita mu kusoomoozebwa tusabe era tunywere tulindire Mukama. Ebiro birituuka Mukama alitubeerera omusingo era alituwa ekiwummulo. Twongera kwebaza Katonda atuyitidde n'enkya ya leero okujja okumusinza n'okumugulumiza. Eno tuli mu ssabbiiti eddirira ey'obusatu. Omwaka tugutuuka mu makkati. Mukama tumwebaza olw'olugendo lwe yaakatutambuza. Twatandika naye, tukyatambula naye. Twagala kwongera kubakubiriza. Abayita mu bigambo byonna ebiriwo kaakano mu Uganda mmanya ekirwadde ekiriwo eky'Ebola. Twongere okwekuuma, tulyoke tubeere abalamu kubanga Bayibuli etujjukiza nti abalamu be basinza Mukama abafu tebamutendereza. Kale katweyongere okwekuuma, naye si ekyo kyokka. Manyi bwana Ndawula, endwadde ezimu bwe zijja abantu baziteekako nnyo amaaso ate ne basuula ennanga ku ndala. Ate ogenda okulaba ng'endala ate zibayodde nnyo,
0: zibabadde banywezezza ng'ate nazo zizuukuse
1: ng'ate ne zibayoola ate okukkakkana nga bafudde. Siriimu oyo tetumuggyako maaso n'endwadde endala. Tulyoke tunywere mu bulamu obulungi ate obweyagaza obugulumiza Katonda. Kambasabe tusabe nga tugenda okutandika olunaku olwaleero. Oli mulungi Mukama era otukoledde ebyekisa. Emmeeme yaffe esanyukira okubeerawo okwo era obulungi bwo Mukama bwe tulindira buli kiseera. Ne mu lunaku olwo twongereko obulungi obwo. Tuyigirize okugasa era otukoze byeyagalira by'osiima. Noweero Mukama tuwulize ekigambo kyo ate otubeere okukikola nga bw'oyagala. Tubeere okugobera n'okutambulira mu bigere ebyo. Tyoke tubeere abalamu mu ggwe. Tugulumize nnyo, tukutendereze, tukwegayiridde nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Kitaffe ali mu ggulu,
0: erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bw'obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, osonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bw'osonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina.
1: Essabbiiti eno yeddirira ey'obusatu, essaala ku lupapula lwa 16:6. Katusabe. Ayi Katonda, ekigo kyabwe bonna abeesiga ggwe, wulira n'okusaasira okusaba kwaffe. Era kubanga olw'obunafu bw'emibiri gyaffe egifa, tetuyinza kukola kigambo kyonna kyonna ekirungi awatali ggwe. Kiriza okutubeera n'ekisa kyo, tukwate amateeka ago, tulyoke tusiimibwe ggwe mu kwagala era ne mu kukola kwaffe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Olwaleero tujja kusoma enjiri eya ssabbiiti okuva mu nteekateeka ey'ekitabo kino ekya Churchman. Enjiri ya Kristo nga bwe yawandiikibwa Matayo omutume mu ssuula ey'omwenda, olunyiriri olw'omwenda okutuukira ddala ku lunyiriri olw'abiri mu omukaaga. Matayo essuula ya mwenda, olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'abiri mu omukaaga. Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde mu ggwoolezo, n'amugamba nti, yita nange, n'agolokoka n'ayita naye. Awo olwatuuka bwe yali ng'atudde mu nju ng'alya, laba ne wajja abawooza bangi n'abantu ababi bangi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be. Abafalisaayo bwe baabalaba ne bagamba abayigirizwa be nti, omuyigiriza wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi? Naye bwe yawulira n'abagamba nti, abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde, naye tugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti, njagala kisa so si saddaaka, kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi. Ne walyoka wajja waali abayigiriza ba Yokaana ne bagamba nti, kiki ekitusiibya ffe n'abafalisaayo emirundi emingi naye abayigirizwa abo tebasiiba? Yesu n'abagamba nti, abaana ab'omumbaga ey'obugole bayinza batya okunakuwala awasizza omugole ng'akyali nabo? Naye ennaku zigenda okujja awasizza omugole bw'alibaggibwako ne balyoka basiiba. Tewali muntu atunga kiweero kijja mu kyambalo ekikadde, kubanga ekyo ekitungibwamu kiyuza ebyambalo, kiyuza ekyambalo n'ekituli kyeyongera okugazwa. So tebafuka mwenge musu musa munsawo z'amaliba enkadde, kubanga bwe bakola bwe batyo ensawo ez'amaliba ziyulika n'omwenge guyiika, n'ensawo ez'amaliba zifaanagana naye bafuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba empya, byombi birama. Bwe yali ng'akyabagamba ebigambo ebyo, ne wajja omwami omu n'amusinza n'agamba nti, muwala wange kaakano afudde, naye jangu omuteekeko omukono anaalamuka. Yesu n'agolokoka n'amugoberera n'abayigirizwa be. Awo omukazi eyali alwadde ekikulukuto eky'omusaayi emyaka 12 najja ennyuma we n'akoma ku lukugiro olw'ekyambalo kye, kubanga yayogera mu mwoyo gwe nti, bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo kye n'awona. Naye Yesu bwe yakyuka n'amulaba n'agamba nti, mwana wange, guma omwoyo, okukkiriza kwo kukuwonyeza. Omukazi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Yesu bwe yatuuka mu nju y'omwami oyo n'alaba abafuuwa endere n'ekibiina nga bakuba ebiwoobe, n'agamba nti, muveewo, kubanga omuwala tafudde, yeebase bwebasi. Ne bamusekerera nnyo, naye ekibiina bwe kyamala okugobebwawo n'ayingira n'amukwata ku mukono, omuwala n'agolokoka. Ebigambo ebyo ne bibuna mu nsi eri yonna. Ebigambo eby'enjiri eya ssabbiiti eno twagala tubyogereko nga tuli mu kiseera kino eky'obusatu, kye kiseera ky'ekyokkulwa mu mwoyo n'okukkiriza. Tunaatambula Bayibuli mu ngeri ey'enjawulo nga tulaba mu bitundu bingi Kristo wamu ne Katonda we yakolera emirimu gye eri ensi eno okwolesa obwakatonda bwe. Mu kitundu eky'olwaleero tulaba Yesu eyajjirira okulokola ababi n'ebibi, abanaku n'abanyoomebwa. Ebigambo bya Isaaya Kristo ono ebyamuwandiikibwako nga bigamba nti, omwoyo wa Mukama ali ku nze kubanga antumye okusumulula abo abali mu busibe bwa Sitaani, abanaku n'okulangirira omwaka gwa Mukama eri abo bonna abajogebwa bituukirira. Mu lunyiriri olw'omwenda, Yesu bwe yali ng'atambula ng'ayita, laba n'asanga omuntu ayitibwa Matayo. Matayo yali atudde ku ggoolezo. Eggoolezo kye kifo awakuŋŋaanyizibwa omusolo. Matayo ono yali ssentala nga muwooza wa katale. Bwe yamulaba n'amugamba nti, "Yita nange." Nti Matayo teyabuuza kigambo kyonna, n'agolokoka n'ayita ne Yesu. Nti awo olwatuuka, bwe yali ng'atudde mu nju ng'alya n'abo abalina ebibi n'abawooza bangi era nga batudde wamu naye n'abayigirizwa be, nti awo Abafalisaayo bwe baabalaba ne bagamba abayigirizwa be nti, "Omuyigirizwa wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi?" Bamubuuza. Ensangi zino ne mu masinzizo gaffe, abantu balina abantu be balowooza okwasosiyeetinga nabo ng'oli muweereza. Nga bwe bakulaba n'abantu abamu bagamba nti, "Naye oyo kiki ekimuleeta okulya n'abantu abalina ebibi? Kiki ekimuwaliriza okwetaba n'abantu abafaanana bwe batyo?" Ebigambo ebyo byakwebuuza era bikulu nnyo. Yesu alina missioni n'abantu be yajjirira n'ekika ky'abantu. Ayina ensonga lwaki asembeza abantu be bati. Twagala tusooke ku kigambo eky'okuyitibwa. Kristo bwe yali ayita abantu abanaabuulira enjiri, tayagala kuyita bantu bakwepankira mu njiri ye. Tuwuliddeko ababuulizi b'enjiri abamu, waliwo yagamba abantu nti, "Mwe mbayamba buyambi nze okubakulembera, nina emirimu gyange." Naye mu buweereza bw'oyamba bantu, kubanga balowooza nga balina ekitiibwa ekingi. Yesu ye kyeyava agenda mu kuyita kwe, n'agenda ku nnyanja n'ajjayo ba Simoni Peetero abavubi ne baganda be. Abavubi ekitiibwa baba na kitono, era bw'okola ebintu ntu ebiyita jaga nti kivubi ggwe. Baba n'ekitiibwa kitonotono, babeera awo mpola mpola bantu ba wansi. N'agenda n'alondayo no ensibe yali yatongoza nga yabawa satifikeeti y'obunyazi ab'okuggoolezo wa Matayo, ng'ensi bamanyi nti banyazi era tebasaanidde kukola mulimu gwa butuukirivu, ng'obutukuvu bubali walako. Yesu abo nno be yakuŋŋaanya. Naye munnange, abagenyi b'okyaza ng'ofunye okuwangula era baba ba kinywi kyo. Yesu bw'ayita Matayo n'agenda okulyako wamu naye ekyemisana, era abaamugoberera baali bawooza banne. Gwe bw'okola kaadi y'embaga oyita ani? Ndawula basooka bapurezenta wano batandikirako,
0: babeera n'ensisire yaabwe.
1: Era emirimu egy'enkizo be bagikola, kubanga nabo banoonya banaalabikira ku mukolo ogwo. Naye na Yesu ng'agenze eri Matayo, abawooza be baakulembera ne beegattibwako abaali beekakasa nti babi, abalina ebibi, nabo bajja. Lwaki bajja? Nga bagamba, "Oba oli awo agenze wa Mukama waffe omuvundu bw'ati, naffe osanga anaatwetaaga, katugende tubugirize Mukama waffe." Kubanga bw'owulira nti Bishop akyalidde omusajja alina essabo, abamu badduka nakulaba kyagenze kukolayo. Kangende ndabe kyagenze
0: okukola.
1: Kakati awo nno Matayo ono bw'akyaza Yesu n'abalala bajja. Naye mu bajja mwajjamu n'abasamaalirizi be Bafalisaayo. Era baatuuka, Yesu ono yali yayoleka dda amaanyi ge, ne batya okumwaŋŋanga omubuuza ebibuuzo ebyamangu. Kyebaava bamubuuza, "Gwe ssebo, mwe bassebo abayigirizwa, Lwachi mukama wamwe alya n'abasajja bano ababbi abawooza era lwachi alya n'abantu bonna bakunganya balina ebibi. Kubanga abantu bali bakebera balina akumaloza kakebera obutuukirivu abafalisaayo abo. Ennaku zino oyinza okusanga omuntu nga ku kyalo bamwogerako nti mubi nnyo era nga bamubonyaabonya balinga abaagala asenguke. Naye nga n'abo abaagala okumugoba bw'otunuulira empisa zaabwe. Ng'omubbi mwattu ali mu kusekerera muwulutanyi oba omumizi ng'asekerera omuwulutanyi. Naye nga bonna omuze gwabwe gwa kuvuubiika. Katonda atuwa ekisa. Abantu bano bwe baamala okubachallenge nga Yesu yabaddamu ebigambo bano bino. Tinaye bwe yawulira n'abagamba nti abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si saddaaka kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi. Yesu abagamba nti bwe muba mwerowooza nga nze sisaanidde kutuula mu bano, sisaanidde kutuula mu mmwe kubanga musiina mugaso mu mmwe. Bwana ndawula
0: gwange
1: waliwo abantu w'ogenda nga toyinaawo mugaso. Nze ebiseera ebimu omuntu omugagga ennyo bwampita ku mbaga sitera kwagala kugenda. Kubanga gw'omwawuli waayitula ali ng'olinga kasikeya kulo. Ne banjula ab'ebitiibwa byabwe bonna, ne banjula ofiisi ze bakoleramu, ne babalabirira, babatwalira waggulu. Kw'ogenda okulaba ng'onoonya ne w'ogwanga tolabawo. Ne munne waliwo omukolo kwe bakuyita. Naawe n'olaba ng'okubeerawo kwo mwattu kuweesezza omukolo ekitiibwa kwa makulu. Egyo nno kati ennaku zino gye tusinga okwagala okubeerako. Ng'ogende wantu we banaakulowooza nti olinawo amakulu. Nyene Yesu mu bafalisaayo teyalinayo makulu kubanga bo baali beerangira mu lubu lw'abeesiimu. Nga era batunuulira abantu abalala nga be babi ennyo. Naye ng'abali mu bubi ennyo ate tebaagala butuukirivu bubasemberere. Yesu bw'agendayo nti ogwo nagwo musango. Mulimu abantu nga bajja n'okubuulira obubi bwa gundi nti gundi mubi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo. Bw'ogezaako okumusemberera kaga nti namugamba naye tategeera. Nze ndowooza nti kimwanira okumusemberera okutereeza obubi obwo naye afuuke omulungi. Naye kiba kibatiisa ndoza balowooza nti tunaabayiwayo ne twogera nti gundi yaŋŋamba bw'ati. Ekyo omwawule yenna takyogera. Gw'olaba bw'onaatereeza mbeera Katonda abaakubeddeko n'obaako by'omanya ku muntu oyo. Naye Kristo ebigambo bye byabaddamu yabategeeza nti ekisa kikira obutuukirivu obwemanyi. Sajja kulamula nsi wabula gisembereza kisa na kusaasira abo abateekeddwa okusaasirwa. Katonda bw'alabikako mu maaso go tajja kulamula wabula asooka kuwa kisa. Gwaliramula y'oyo yalizira ekisa. Manya oluwa abantu sebabazira ekisa. N'obagamba abooluganda okuyambibwa kokuli wano obulanga omukisa ayisiŋŋanyizza nago. Abantu nno bangi mu nsi be tugezezzaako tulabike nga tuyinza obba wa chansi era b'omukisa ne bagugaana. Abamu baganoga nti oba nfa nfe. Kyokka tomusanga agenda okufa ng'ate akaaba.
0: Agamba noga Mukama Katonda onvuddemu.
1: Chansi eno njagala okujogerako mu lulimi lwaffe wano oluyinza okutegeerekeka. Gwe wenna atambulira mu nsobi ng'okyayina omukisa ogw'abantu okubuulirira ne bakubuulira ensobi yo walibadde ogukozesa. Kubanga bafaanako n'ekisa kya Kristo ekyajja eri abantu bano ababi n'atuulako ko wamu nabo. Kali kabonero kakubategeeza si kuweeyisanga bo wala kakubagamba nti abaaye mulabire ku nze. Mwetereeze abantu bali ekyabaawukanya nabo kubanga mwali temusaanidde. Mubeeko ebigambo bye mweyonja. Kristo n'abanjulira ebigambo ebyo nti nze najja eri aba abalwadde. Kristo wa ingire eri omubi azze kumujjanjaba, azze kumukuba mpise na muonya, so sinaye kufana ye. Ebigambo ebyo bwe yamala okubibagamba nti waliyoka wajja mu nnyo 14 wali abayigirizwa ba Yokana ne bagamba nti kiki ekitusiibya fe n'abafalisaayo emirundi emingi naye abayigirizwa abo tebasiiba. Olaba ebigambo ebiddakawo gurupu emu esoose ne mubuuza kakati ate abayigiriza ba Yokana n'abafalisaayo nabo ne bayingirawo ne bamugagwe ssebo. Fetusiwe mirundi mingi. Omanyi mulimu abantu abalowooza nti okusiba bwe butuukirivu. Waliwo ennaku zino amakanisa agalina ba prayer warrior. Bana ndawula aliwo
0: bawulira.
1: Prayer warrior mbu mulwanyi alwanira mu sala. Nti amanyi nnyo okusaba. Asaba ng'eyamira siddi takutula. Asaba olumu tandika mulyanga babolinga mukama yamba. Na ye ba prayer warriors abo manyi nabagamba nti kanisa zemu titles nyingi ezitali woluli mulimu abasibi abegayirizi abakabirizi abafuyirizi banabbi mulimu abatume mulimu ba brother mulimu ba apostle ba ambassador tama bika byabantu bingi nnyo buli afuna weyekiika
0: ngatondawo
1: ministry. Kakati abantu abo wenzo musanganga akozza gwao naga nantinze musumba nantinze ndi mwegayirizi obuweereza obwo mwangirikani church tebunnaba kutuula mu nnyo kubanga buli muntu kimugwanidde okwenenya ebibi bye n'okuwulira enjiri kubanga omwoyo ogukkiriza gwe guwona. Kituufu okusabira abalala tukulina mu Anglikani Church naye si kuli okwa Katonda atawulira. Manyi waliwo omuntu asaba n'olowooza nti Katonda tawulira oluusi amatu gaziba. Tutera okukubiriza abantu gwe n'osaba ne kye watandikiddeko n'okyerabira ate ye Katonda gw'okisaba n'akijjukira atya. Akati nagamba nti nsabye n'eggulu nerika nsabye ntuuse mu bwenyi bwa Mukama okwo kuba kwerimba kukusa mubiri omubiri gwe
0: n'olumatiza
1: meme yo you offer yourself a lip service ninga n'ebyosabye oluusi tebiriiyo. Kakati bano baasiibanga ne Kristo teyalaba butuukirivu bwabwe era baamuvunaana. Kristo n'abaddamu n'abagamba nti omuntu ayinza okusiibanga kawasa aliawo oyongoli mbere ejo ku ssaawa y'omukolo omunze nasiibye oba weetaaga kibooko n'ova ku mukolo kyekikutwala ku reception nga wasiibye ogenda kusamaala genda ofunike walawo osamaalira. Kakati oteekeddwa okubanga oli ready okukwata ekijjulo. Manya ebimu ku bikola embaga ebeera keeke soda na mmere kati gwe yawukana n'ebyo onajjawo essanyu onaamwenya otya smaire ejjudde enjala ku mukolo gw'abantu abasibi togena ku mukolo beera neewootuule. Naye embaga nga weri Kristo yatugamba nti embaga nga weri tuwaba kusiiba tin'ekiseera kijja kutuuka okawasawo alibaggibwako balisiiba era balikuba ebiwoobe baliraba ennaku olwo balinoonya Mukama. Tosobola kusesemanga ememe tennakusinduukirira. Waliwo omuvubuka omu yajja n'atugamba omanyi twali mu ssettendekero eyo kaakati mwoyo aŋŋamba tusiibe. Omanyi waliwo abantu aboogeza mwoyo nga
0: tebannamulabanako
1: tuwulira nga mwoyo agamba tusiibe twongere obutuukirivu mu kiraasi yaffe tuyite na bulungi. Namugamba nti mwoyo oyo bw'obozzeeyo mugambe nange ayogere nange nsobole okikwata. Nenyimira ne muga nti nze ngenda kulya bbiri leero si ssowaani emu kubanga sinnakiwulira ekyokusiiba naye Mukama bw'ali kiŋŋamba nja kukikola. Omunanga nti oyo muveeko mukaafiiri waliwo abagenda ku hunger strike ne beerumya enjala nga balinga abeekalakaasa naye nga kyasiibira takitegeera. omugole nga wali Kristo agamba abantu temwetaaga kusiiba. Kakati bw'amaliriza ebyo byonna, kiki yali agoba mu ekyo? Aggyewo obutuukirivu obwemanye, aggyewo obutuukirivu obw'omubiri, naye nga munda bajjudde enziina njereere. Kristo yennyini yayogera ku Bafalisaayo bano, yabavuma n'agamba nti batunulanga amalaalo, munda bagasiba ttalazo ne gameremenya, naye nga munda ekivundu ekijjudde engumbagumba eziri omwo, envunyu ezitambula eziteevunya nga kiyitirivu nnyo. Gwe nno omuntu nga yayambadde n'anyuma ne baba munnaddiini, ayambala ekyambalo n'asuulira n'okusuulira, n'olabira ddala ng'ebigambo bitambudde, naye ng'ekiri munda mu ye nga kigambo kizibu. N'abakkiriza munnange bajja ku kyaki, naye nga bonna banyumya ebitya, naye Mukama n'amala abikkula ekiri ku mitima gy'abantu. Mu kkanisa omwo mw'olaba abantu abakuŋŋaniramu, mwe muva abeeroga, mwe muva abeewalana, mwe muva abeewalampa, naye nga basiiba n'okusaba basaba
0: ate batuula ku mwanjaawo oluusi.
1: Era Mukama yeebaziba ne tukutendereza, bagikuba nnyo nnyo nnyo, bagimanyi n'okusinga abalala. Naye Katonda atuwa ekisa tulemu okufaanana Abafalisaayo bano, tujje tufaanane kye tuli. Kristo kyava agamba bano nti abalidde temubafaako, naye mwe musiiba ne musiibira bwerere, musiibira bwerere kubanga bye mukola tebifaanagana na kiri munda yammwe. Bye yali akyayita bw'atyo ng'ayita, ne walabika omwami yali afiiriddwa muwala we, n'amugamba nti, ssebo omwana wange jangu omukomeko kubanga afudde, bona amukomako anaaba mulamu. Bannange okukkiriza okufaanana bwe kutyo. Mulimu abantu nga balowooza nti Kristo tayinza kuzuukiza byabwe ebyafa. Njagala okutegeeza owooluganda, mpuliriza, togwamu maanyi. Togwamu maanyi, bwenaana okukkiriza n'ogende wa Kristo yongo, manya nti anaakikola Mukama waali okukubeera. Waliwo obulamu bw'owulirane buno obw'omwoyo nga bulinga obufudde, n'osaba Mukama n'omugamba, Mukama nkomyawo mu kubeera w'okwo, nyamba. Owooluganda awulira ng'obulamu bw'okukkiriza tokyabuwulira, saba Katonda akukomyewo. Omusajja ono ye yali afiiriddwa omwana we physically. Mu Buyudaaya ng'okwata ku kintu ekifudde ku muntu afudde kyali kifuula omuntu nga si mulongoofu, era kyali kya muzizo nnyo nnyo nnyo. Naye Kristo bwe bamugamba okujja okukwata kw'afudde, yakkiriza, kubanga ye Kristo bwe bulamu, alina amaanyi agazza omuntu okubeera omulamu. Omulambo guno gwe batya nti ogenda kufuuka tali mulongoofu, ate guddamu obulamu ate n'obeera omulongoofu. Kristo n'akkiriza okuyita naye. Naye ku lugendo nga batambula, ne basisinkana omusikyala yali alwadde ekikulukuto emyaka 12 ng'abonyebonye. Abooluganda okubonaabona okungi, Kristo ly'essuubi lyaffe, era ye gwe mugabo gwabo abamunoonya. Omukyala ono okukkiriza kwe yagamba nti, we nnaakoma ku lukugiro lw'ekyambalo kye, n'aba mulamu. Naye bwe yamukwatako Kristo n'awulira, n'akyuka, n'amugamba nti, gwe omukazi, okukkiriza kukuwonyezza. Awaliwo pointi ennene gye tuliteekeddwa okutunuulira. Okukkiriza kwaffe kutuwonya era kututaasa mu bigambo bingi. Bwe tugenda eri Mukama n'okukkiriza nti, ne bwe nnaakola bwe nti Mukama anansaasira, okukkiriza okutabuusabuusa, Mukama n'awulira. Omusajja ono Kristo bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, omukyala ono eyalwadde ekikulukuto emyaka 12 n'awonyezebwa, n'asanyuka. Yesu addiza obulamu bwaffe bwe tuba n'okukkiriza mu ye. Kakati naawo wonna abasajja nga buludde ekyomukolera, ayanukula ebyo byonna, ebyamagero ebyo byali biraga Kristo nga mwana wa Katonda era ng'alina obuyinza. Era n'omukyala ono okwata ku Kristo nga si mulongoofu, ng'avaamu omusaayi, nakyo kyali tekikkirizibwa, era kyali kifuula Kristo atali mulongoofu mu mpisa y'Obuyudaaya. Naye Kristo laba bwamufuula omulongoofu mu kaseera ako, kyokka ng'abadde tali mulongoofu. Bwetuuka eri Kristo, abooluganda, okusinga obutali bulongoofu buno obw'okufa, omulambo teguba mulongoofu, obw'ekikulukuto, omuntu avaamu omusaayi taba mulongoofu, Kristo ate asinga nnyo okulongoosa ebibi byaffe. Bw'akukwatako n'atuuka mu bulamu bwo, bannanga olongooka, ofuuka ekitonde kijja, oweebwa tayito omwana wa Katonda, ofuuka mwana wa nvuma, ofuuka mulangira wa Kristo, ofuuka mumbejja ya Kristo. Twagala okweyongera, Kristo ono bwagenda n'atambula n'agenda mu nju y'omusajja oyo, n'asanga abafuuwa amakondeere n'abakuba ebiwoobe. Omanyi abantu mu kufa notisi zibaggwako babula bye balivayizinga. Kakati notisi bwe zibaggwako, kye bakola ne batandika okukuba ebiwoobe, ndyoli nti amaziga gazza omuntu, amata agayise ne weyaya noga hunga nyokutaka to inza gayola ate tuwa solutioni nchamu kubizibu ebitufu omuntu wafatu kaba nyo na ye muganda agama nti mpao magombe gaza ne mukono gwa Kristo aliwo obulamu abooluganda kigambo kya muwendo okukijjukira nga bulijjo omukya omwami ono yafiddwa muwala we Kristo yatuuka n'abagamba nti muveewo muveewo kale nno abantu bano bo basekerera musekerere ne bamusimba amannyo ne baseka nnyo ne bagamba nti ate obono kapera ayogera ki kakati obono tunaagamba tutya ne bamusekerera Kristo n'abagamba nti aa omwana ono omuwala ono ye basobwe basetafudde ne bongera ne baseka nabaganti ndoza faba kunganya ku mulumbo okuvobeda n'obwedda atuyita basiru kitegeeza tumanyi bafudde ne Kristo yamalo bago bawo nanyini nyumba n'amuyambako n'agenda n'akoma ku mwana ebyandika ebigambye n'akoma ku mwana n'amugamba nti gwowaayo omwana golokoka ha ekigambo kya Katonda kituwa obulamu saba Mukama sabiti eno ayogere naawe akuyite agambe nti owaayo gwe afudde golokoka owaayo gwe akonzibye golokoka owaayo gwe yafiira mu bibi golokoka otambule omwana n'atambula abaali baseka eyandika bigambye nti ne beewuunya nnyo era ekigambo kino ne kibuna wonna mu nsi eri yonna ensoko zaggwawo ne batandika omwogerako ate nga bwali owaakabi kale n'abooluganda ebyagambo byonja lubimaliriza nga ngamba nti Kristo bayingira mu bulamu bwo ebigambo bingi bikyuka olwaleero tulabye Kristo oyo ayita ababi gw'otambula n'abaani wali mukuba balamu mpiso tebazikoowa waliwo abalwadde abeetaaga enjiri waliwo abali obubi abeetaaga obuyambi waliwo abo abeetaaga omukono gwa Katonda okubasisinkana bonna abatuulamu ng'ojja kufaanana Kristo nabo baawulirako obulamu era enjawulo ebeerawo Kristo ng'atudde mbali n'ebibi munne Matayo teyaddayo kubba yafuuka omubulizi w'enjiri era yawandiika enjiri eno Kristo akyusa ababi ebigambo byakunde bituuka mu babi bakyuka ate ne bafuuka ab'omuwendo tuyere tubuulire enjiri tunoonye abo Mukama baatuyitira okunoonya ekigambo ekyokubiri Kristo bw'atuuka w'oli gwe atali mulongoofu olongooka tulaba Kristo ng'alongoosa ebintu bisatu olwaleero ebyalina ebibi ekisooka ye Matayo n'abawooza banne baalina ebibi Kristo byayingirako mu nnyumba yaabwe baalongoka Kristo yalongoosa omukyalo oyo yali alwadde ekikulukuto mu kalikya y'Abayudaaya nga teyali mulongoofu yafuukira omulongoofu omulambo gw'omwana ogwali gulabika nga si mulongoofu nga n'agukwatako taba mulongoofu Kristo bwe yamuyita n'engalo ye ate n'eddoboozi lye yafuuka omulongoofu owooluganda olinda ky'okusenga Kristo obeera omulongoofu olinda ky'okukkiriza Kristo naawe ofune etayita empya abadde omugenzi ofuuka omulamu nate abadde omulwadde w'ekikulukuto ofuuka omulongoofu abadde omubbi ofuuka omubulizi w'enjiri Kristo bw'ayingira mu maaso go ofuuka omulongoofu Mukama abampere nnyo omukisa mu sabbiiti eya leero nga bulijjo abooluganda muzikirize mbatwaleko mu kigambo eky'akatuuso k'amaka akatuuso k'amaka olwaleero twagala okwogera ku bigambo eri abasajja nga tutwala ekyokulabirako eky'omusajja wa Katonda Yozefu Yozefu yali taata wa Yesu ow'oku nsi era nga ye bba wa Maliyamu omwami ono aina ebigambo bye yakola olwaleero tukubiriza mu katuuso k'amaka abaami naddala okufaayo ennyo okuwa bakyala baabwe obulabirizi n'okulabirirwa okw'enjawulo naddala mu kiseera ekyo nga bali mbuto kubanga abakyala babeera ba bunkenke nga bali very dedicated mu kiseera ekyo so n'abaana abali munda beetaaga obulabirizi obw'enjawulo Yozefu ng'ekyokulabirako kyaffe abasajja kubanga ye muyima ssebo w'abasajja era bwe tuba tukuza olunaku lw'abaami mu kanisa tukuza olunaku lwa Yozefu Fathers Union njagala okujjukiza abantu nti Yozefu mu Luka essuula ey'okubiri mu lunyiriri olw'okuna paka ku lw'omusanvu okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kutuwa ekyokulabirako ekirungi eri abaami nga bwe bayinza okufaayo eri bakyala baabwe nga bali mbuto ne baba nga bamaze okuzaala Yozefu nga tata wa Yesu kunsi yafayo nnyo era atuwe ekyokulabira ekirungi n'ebyokuyiga ebyenjawulo eri abaami nga bwe tuyinza okulabirira bakyala baffe. Ekisooka, Yozefu teyasuulawo mukazi we ng'ali lubuto kubanga yandika tugamba nti yayagala okulekawo mukyala we kyama olw'obutamuswaza. Naye Mwoyo Mutukuvu yakka n'amugamba nti atolekawo mukazi wo kubanga ali lubuto lwa Mwoyo Mutukuvu. Yozefu teyasuulawo mukazi we wabula yabeera naye ng'atali committed okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Waliwo abasajja omukazi waabo olubuto ng'odduka nkukubiriza, waliwo n'atabamu abaagwagawala ng'olufunsa omukazi olubuto ng'agamba nti nze waffe tetuzaala gwe baakuzaala batya wamwemba temuzaala. Kugamba omuntu omukunjuufu kugamba yogera ekintu wakigana nakuvumya buvumya ogwo omuntu oguba mukunjuufu
2: gwebatemuzaala gwewazaala gwotya.
1: Kakati awo tuvuddewo nno kubanga era obudde tetulina. Naye abakyajja mubeere ne bakyala bammwe nga bali mbuto era mubawe ate mubeere nabo mubalabirire. Yozefu ya kwata Mary ono mpola mpola ate n'amulabirira n'ekitiibwa ekingi. Teyamu vumaganya, he did not abuse him how emotionally or physically. Yamubeererawo n'afuba okulaba nga omwana ali munda akula bulungi. Ekyokusatu, Yozefu yakuuma mukazi we eri akabiko n'akaali kayinza okumutuukako nga amuzimbira ennyumba. Mariamu tibandika tugamba nti yasulanga mu nsiko. Yozefu yazimbira mukazi we ennyumba, walono n'aba basuula mu mizigo n'agaana n'okugusasula. Mbakubiriza bulugana ni n'abamu musajja n'atafaayo wadde n'akamu nga gw'omulimu ogw'omukulu gwa kulinnya kitanda. Naye nga ebigambo by'okulaba nga enkulaakulana ejja waka n'omukyala alina w'ayinza okulerera abaana tatunuddeeyo wadde n'akamu. Abasajja nno bangi abatasobola kukuba pulaani agaa nti abaana bo bawera, naye n'abalerera wa? Yozefu yafunayo waasuza Mariamu mu nnyumba eyasoboka. Abasajja mbakubiriza, omukyala nga atandise okuzaala tandika okulowooza ku ky'okuzimba. Leka kulinnyanga kyesuubo nga tozimba nnyumba. Ekyokusatu, Yozefu yasekiwalinga transport means nga mukyala we agenda okuzaala. Yafuna endogoyi. Bwe yatuuka Mariamu ng'agenda mu kyalo kyabwe Nazaaleesi okwewandiisa, eyo Mariamu gye yazaalira, Mariamu teyatambuza bigere. Waliwo abasajja abasalira abakazi abo amagezi aga nti tambula n'olubuto olugira lukka.
2: Lugira lukka.
1: Bamuzaalira mu kkubo. Akagaali bwe kamutomera, ojja kufiirwa abantu babiri. Ate mwattu kyanneewuunyisa. Sente z'omulumbe tezibula. Naye zitwala omuntu omutwalo gumu ogutuusa omuntu mu ddwaliro gusobola okugamba nti gubuze.
2: Naye
1: z'olumbe ne bali obukadde 10. Kitalo, abooluganda tulowooza ennyo okukirako bwe twalowoolezezza tusobole okutereka era n'okuseevinga obulamu buno bulungi. Abataata tukubirizibwa, maama bwe bamanyi nti ali lubuto teekateeka omuntu ayinza omutwala mu ddwaliro oba tolina ntambula oba gwe ayina entambula amafuta gabeerewo oba

0: n'eddwaliro. Ekyo ekiddako. Yozefu ono yaliwo Maliyamu ng'agenda okuzaala abakyala abaami abasinga katonomalomuga nti yingira leeba. Ennaku zino mbatera bawulira nti kampite mulamu wo akujjanjabe gy'oli nti mulamu we yamufinyisa olubuto. Kasajja mwagatiitiizi, njagala mutandika okubeerayo. Nina omukisa bino nga mbyogera, nze mukyala wange teri mwana gw'azadde nga mugambye nti ddayo ewammwe ozaalire eyo. Abaana bonna kabe bakadde bange Mukama baatuwadde bagenda okututuukako. Akaana kali walinga n'okumwenya kamwenya era ne batukulisa nnyo nti azadde bouncing baby boy. Kakati awo bwe tube tuvize tutambula muleba nnyingirayo. Kiki ekiŋŋaana? Naye abaaguza bwagira waati nga yeekukuma ku nsiko ng'ayingira ekitoogo. Mbasaba abasajja tubeerewo. Yozefu yaliwo mu kiraalo Maliyamu mwe yazaalira. Yozefu yaliyo era n'afaayo n'okufaayo. Ye yali omusawo omubereberye.
1: Basaba obugoyo obwa kotoni nga gugu babusaba obamenti bubuno.
0: Kakati abasajja mbakubiriza mubere nnyo. Muku programu era abasajja bajja kunga nti ne Reverend nga tulemeddeko nnyo. Mwagala nnemere kwani era mmwe nina okulemerako kubanga abaana bammwe. Twagala okudda ku kigambo ekiddako. Yozefu yawaayo ebyetaago eri Maliyamu. Yamuwanga emmere, yamuteerawo ewaasula, yamuguliranga engoye. Maliyamu teyayita bute. Ate era n'omwana ono eyazaalibwa yamuwagulira engoye. Kubanga ebyandika bitugamba nti bwe bagenda abagezigezi okumulaba ne basanga omwana azizikiddwa mu bugoye obweru obw'ekiwere. Obwo nno munnange Yozefu ye yali yabugula. Ng'omusajja atagulira abaana b'engoye ng'akabina kagenda kakuba jjambo okola kikyamu nnyo, njala okujjukiza nti ekibatu kye kirina okuba jjambo si kabina. Yambaza abaana bo, yambaza mukazi wo. Point esembayo, Yozefu yasigala nga mwesigwa eri mukazi we newankubadde yalina olubuto. Abasajja abasinga obungi bamayuka nga bakazi we bali mbuto ne bagenda banoonyeyoko ku busire kwini. Kakati ogenda okulaba ng'agenza anoonyezaayo obuwala obulina obukugu bw'empale n'obukugu bwa busikaati n'abayisa obubi n'ebweru olw'okuba mukazi we ali lubuto. Naye yali bw'atyo gowa mupika n'abeeranga eyamira omupiira. Kakati njagala okukubiriza ggwe musajja munnange, beera mwesigwa. Abakazi bafunye ebizibu bingi nnyo. N'agenda ku first antenatal visit, agenda kunywa eddagala okusooka ne bamukubira atalina siriimu. Nadde okwobiri atalina siriimu, bagenda omukubira kwokuna ng'alina siriimu ng'ate tayendangako. Ne yeebuuza nti akawuka kati kaalabise katya? Ebizibu ng'ekisajja kyagenzeeyo ne kiraayaakoko. Abasajja ng'amannya go ge baakutuuma wagasuula naye nga bakuyita muttansava, gwe toleka nsava yonna kuyitako. Nkusaba Oluganda, beera nga Yozefu ono. Tetuulirako Yozefu ng'alaba nkanyolo kwa Maliyamu yali ali lubuto naye yagumiikiriza mukyala we n'azaala ati naye n'alyoka amuzaalamu abaana abalala. Abasajja muteekeddwa okufuba nga mukendeeza stress gye muteeka ku bakazi bammwe naddala nga bali lubuto. Oyinza okubeera ng'oli awo ne bakuzaalirako mukiibi gwe serunjoji nga konna kasungu wavu kazibu newebuuza nti mu lubuto wabaddeyo oluyombo naye nga stress go wagiteeka ku nnyina waako. Kale nno njagala okukubiriza toteeka stress ku mukazi oyo ng'ali lubuto, naye muwe ekisinga okubeera ekirungi. Mbagayiza isa kya Katonda n'okubeera obulungi. Isaac awe mpugwe kangalo Isaac ankutumiddeko nnyo. Waluwe ne Yakobo sahwa naye mulamusizaako nnyo. Kama watuwe nnyo mukisa mugende ku chachi musabe kigambo kya muwendo. Bakadde bange abasumba Mukama abanjagalire, mwebala okukola omulimo ogw'okusumba ekisibo kya Kristo Mukama akiwaye nnyo mukisa. N'okwerekereza okwo Mukama akubabaliremu empeera. Tuwage sabiti ennungi Mukama abeere nammwe. Katusabe nga tumaliriza. Oli mulungi Mukama era tukoze bulungi. Tujukize bulijjo ebigambo by'okusisinkana Kristo. Ffe abatali balongoofu Kristo gwe kennyini otufuula abalongoofu era otulere n'omusaayi gw'omwe n'omungi okutuggya mu bibi okutuleeta mu kwesiima. Gw'obeere mulamu mu ffe ate naffe tubeere okubeera abalamu mu ggwe. Tuyinzise olunaku olwaleero Mukama okuba n'obutuukirivu obutumala. Tukozese ebyosiima otubeere ekyokulabirako gwe wajirira ababona abonera abayita mu kusomoza bw'okwenja ulo nafe tutume eyo mu bifeefa nabwe bityo era ne matafa nabwe batyo tuongere ko muwendo watabadde sanyi tuletewo sanyi watadde subi tuletewo subi ngaye ete subi uwo mukyalo yaladde kikulu

0: Bamuita, Henry Cruz, Akabaka, Kokunda, Chikamio, Katwanga, Kunel, Biazencha, or a Kongo Tadek on traveling to radio, which is Tabla Fena. Ever since it acquired Sapoga, Kumpeza voice, not Yok, not him Sanfutano Bidi, Chendamana Chadamanda Tanutano, not him Sanfutano Bidi, Chendamana Chadamanda Tanutano, Oben Gompeza voice, not your second singer Kuminatano, Guam, Dobazidi, Wagulatanga, Tony Birekana, Obagadiz, Kesan, and Nunji Tabli Fena Plampola, Akasana Kake Dokuva, Yoka, Kira Dala, Simania Zinako, Nira Kumukaga, Walikana Kajaba. Akasana kuka iti nifukafu deyo da kare noja kusango mtu wakate kanunga yali mkufuruta kusaka na kusaka kare ngatunzi kesawo ya feso katu ingile sawo yoku bini mkwana kwa ngenyonge na kujukizanti ngatona chusa mbula mubo ngatona chusa obanga tona chuka kweke njini towali chigenda kuchuka mbula mubo obonte kede bulunji ngatona chusa obanga kweke njini ngatona chuka tewali chigenda kuchuka mbula mubo. Oja kwesanga nga ebintu bingi nyo byetaaga okutuukako. Nga oina kusooka kuchuka nga gwe. Oba kuchuusaamu. Muneisa gye weeyisaamu. Enkola gy'okolamu ebintu. N'ebintu ebirala bingi nnyo. Gwe nga gwe osooka okuba mu ttooki. N'omanya nti wano ntambula bubi wano ndi bwenti wano ndi bwenti. So neetaaga okuchuusaamu kino. Oba nze kennyini neetaaga okuchuusa. Oyinza okuba nga gwe kizibu. Nga gwe kennyini gwe kizibu. Oina ebintu bingi byetaaga okutuukako. Ne weebuuza lwaki sibituukako. Ochebu uzana awo liya awo mtuku kukuma babu likande ugamba na chino chichaganye chino chiganye chino chiganye. Na yengo inzo kusa gweke njini nga gwechi zibu. Kale o ina kuchuka nga tona chuka toge na kutuka kwecho chewe taga.
1: Esawa wano kuredio budu. Esawa zidi bidie zo kumacha budibwe sule sanja webale kuhuli niza radio budu. Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twega teko mukusinza no kutendereza Katonda mu program tumusinze buli lwa Sunday tumusinze
2: Katonda muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemi ni mje mikono ja fe na fe na tu mukisana obula mu bulungi
3: amina
2: mukama atuwe neema gemanya gatalika neema eyu gatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegeera ate no kubitusa kubalala fina tu sasanyo kwa kabaka wakato muka maveri na mbu
1: buli wa sande kumacho kufa kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze katida mwesu ubi ngaweze rio mukama ngo uliriza program tumusinze buli wa sande wanoku radio budu radio yomu ntu wabuli jo buli wa sande kumacha
4: sande special
1: muzike kumuzike

Mkunonya lwachi haba sajja bafa mango kusinga kubachala. Omusajja bawasa omuchala. Lwachi omusajja yangu okufa. Basajja bafa nyo kusinga kubachala. Nga ninali sachi gwenkola nendo ozebi mkwebi ya vivaletele okufa na bifunye. Omusajja lwachi bawasa. Au ato ayangu okufa. Okusinga kumuchala. Okusinga kubachala. Abasajja bafa nyo. Okusinga kubachala. Nine nsonga zange zinafunye. Na yenge nsonga enkuru. Iyo jina tukide kuna genze ukulaba anga chitufu. Omanyo obuhuru bunyuma. Obuhuru bunyuma. Na ye. Bomalo kuwasa obuhuru obuvudemu. Kati. Waduwe bintu byo kulango olimuru. Atenga tosobola bikolango mazo kulete omwana wabandi waka. Kati nine nsonga zange. Zina tunuli denenji jamwe mwe nkuru. Awe mlimu waba saji haba singa. Ngabu wabali yeka nga tanda wasanga. Muru. Habela yeka. Tabela nyoku pressure ya kunaba. Ebintu byo kunaba tebi muteka nyoku pressure. Ebintu byo kunaba tebi muteka nyoku pressure. Na yebu amaloku waso mukazi. Mukazi nata niko mgatona abe. Toja kuna hava lero nga togize, nga mazi nga tade mchinabilo. Aba ya kakusabi. nsonge yo najitunuli denga nkuru. Chechimwe chivira ko. Aba saji abamu kufaa mangu. Musonga zinga tunuli deneo ya bademu. Bube nguliweka. Bintu bio kuna batipi kuteka kustress. Neo maloku wasomu kazi wepa mteke wakwepa. Ba! Katani kilao. Tona abe, leilaka tuyonga kanji. Luli ya liyasu labu atyo. Buatyo, nga tanaba kuwasa ya liyasu labu atyo. Nga wazena haka tuyoke. Nga musajia watu wabela mirembe, jiatuka yebaka. Ama kuwasa, kaza atani. Haka tuyonga kanji. Anku gila amazi zofu, na abe. Tona abe, amazi gali mchinabilo. Eba na edelo koyenye, wetaga kumulako, neso kona abe. Nwacho mkako kunaba. Basajja abamu tebabi manyira. Biyo tido bulamu bwabwe okwetu olako. Laba weyayira mazzi bulina kugata amanyira. Ngataddeyo. Tonabeko. Akatuyo kanji. Bulijjo. Kati abakyala badde ekyembasaba. Musooke nga tonna bafumbirwa mwana w'abandi. Sooka omubuuza okunaaba kubadde kutya. Obadde onaaba otya. Kizibu nnyo. Abasajja mbawulira. Basajja bakazi mbatadde ku bunkenke ekizibu kya kunaaba. Abana abamu tebabi manyira. Soko mubuze, munange ngenda kufumbiwa n'ebyoku nabo badde obitwala otya. Ajja kunyonyola mu wiki mbadde nabamu ebiri mu weekend nga ngenda ne bakyali bange. Kuba basubira akasimu okuva mu bakyali be. Tugende leero tugenda genda kuwana awo n'alyoka naba. Emirundi ebiri olw'omukaaga n'olw'essande. Laba bojja n'otandika tonaabe nga taddeyo. Yaga kusabye. Badna. Angende wachibomba batuseka mawulire.

0: e tu quello che vuoi da fare? A lungo. Che è che questi miei? Ho venuto a questo. Non sai qua questo. Padre, che si è o ci mai fredda, che arriva con la fona in pietà. A un rifugiato.
1: Ah, si sa se fa da ya unida.
0: Che ci fa compagno.
1: Amina.
0: Me fa da ne ongero sabire, ma come anche da ne ku fa guata yao.
2: Amina.
0: Da ne bizubi sveno, kubanga akaweka kumukono.
2: Ni nyabo.
0: Senda ba ku difula faza ba sabire, ni kya nganye kwa yoko kutuka ola wao. A se kubye mu yesunga wo. Mesi na bafuna kisiswide jadra mumbere yo.
1: Amina.
0: Mwe wali mukama kwetu wali kutia. Ate mkuluse ufa ugola wate mosenga miaka. Ne ata asinga wao mkumbo mtuku bu. Sakati usabile ni mukama ya yeka tonda. Nane toho kutoka faze. Kimuza uchizemu kito wede wano kabu woko. Faze utu ama ya vya kwembe demisa.
1: Amina.
0: Era kuliba mativu. Mwe wakwati akawa mkimanya mkuluse ufa ugola yo geda sate geda wana bandiwa basomera au. Nadizo nage nendera huku wanga itumeli ondi ya gara nyo jima nyo mtu mfuna polo wa wansika kuchibati chandi bade chesuba
1: kukala
0: wakubi ni nalonga ite andi kukunda
1: tuyanza nyo nalongo tuyanze ge nalonga ite bukunda na yemu na eno sisese kubanga kati ingabo uliyeyo na beda nga anofadha nga igiriza nga gama kati urumala nga ambuza anu watugenze mbulangu watugumatiyo uliotia kati nembeda huka kigambu tufu nga nabuli kasera mbanga alinga nga nsoge fumu kumutima na ye mkama natu yamba ila nawe father awuli de ila esara atandi sojuko leza hello
3: mwambala makanzu
1: ndoza network eganye walikuredi budo yomu ntuwa ulija program tumusinze twagala kumanya guchechi kusibie okutuuka mumbera okutuuka kumeza entukuvu na dala butuba tugenzi mbitambiro bya misa netu wakayetagadde simanye oli kredi yobudde yo muntu abulijjo hello
3: azaba menye obuyumba bwa bannabwe nagabbi bakowale bajje mu dini ya mukama kuwe bikola bebakola bya sitani
1: kakati gwani aduse ndoza inaka nyiriri wakasomye wali kredi ya udo yomu ntuwa ulejo program ndo musinze sebo tuchitege de hello
4: mbana mazatia
1: wanji sebo
4: mbuna mbulunji
1: mbuli lango mbulunji
4: sopa nabi wanga
1: sebo
4: kwa muna musi ya mtumi de
1: akuuli da
4: mesi ka nalo nge mungu zina vingi maybe
1: nawe sawe tukumia nawe uinganga nalongo
4: pide sawe tukumia ya babu gamba kaya uka basi kwando ingine mwage kwa mwana yote abugezi igambo cho
1: umwe uwe guna ona
4: kaya uwe tukumia na suwa nafuka kumeza mtukubwe yo
1: iye
4: nae sato tulimukuzi mwine nalongo kata jatu sasa uja kuliku wako
1: amina nyo
4: baki ino kiza mutima
1: amina
4: tukufana yaga mbele uyo
1: amina tuyaza nyo tuyanzi ege father ba kutwala bagama nti oli muzukuru wa kayira
2: namulite
1: ali kutwedi budo yo muntu wa bulijjo ne yatuka yafune sakramentu na yasobola okubanga aleta sani day kufuna mubiri na musayi gwa mukama Yesu Kristo mumbere zenja ulo ali kutwedi budo yo muntu wa bulijjo katusembe nawe hello
4: wekale kweza sebo
1: na ukuliriza sebo
4: nolita di mkanya ili sangeno mkari wungu
1: esebo
4: kakati mkulu nze chini
1: sebo
4: kusinzi kwa suni saize kwa
1: mkumu wanji
4: kusinzi la bantu eneche
1: haa muna luka ya mkulu na vamo padisha ya luka ya tavide bulungi na ikari katukome kwa abo sebo father tusaba apakulu bauli de na inalo unga ite mkundi sala jaku sabio juhudi na walala alisebo tusaba oumbe umbe atotu uo mchisa oguna atu yamba kuo lwalero ate ne maso wali musabiteja
2: aba uliza mwena abantu bakatonda mwena betu wali na mwena program eno tumusinze abatana bakufuna chance yo tubasabira

0: era tubaagaliza tubasabira nti musobole okutuuka ku menza y'Omukama. Era mwenna mbaagaliza sande y'omubiri n'omusaayi wa Kristo enungi. Njagala kwogera ebigambo bino mu luzungu nti the word became flesh. Mutugamba mu Luganda gamba nti kigambo yafuuka ki? Yafuuka omuntu. Naye ngate mu luzungu kibayo bwe twogera ku flesh. Lwaki kigambo yafuuka omuntu oba why the word became flesh and dwelt among us to give us life, okutuwa obulamu. Okutuwa obulamu. And how does it give us life? When we eat the flesh. Chigambo yafuuka omuntu oba yafuuka enyama nga bwe tulidde okutuwa obulamu obutagwawo. Naye ate atuwa obulamu obutagwawo bwe tubeera nga tulya enyama eyo ne tunywa omusaayi omusaayi wa Kristo. So that's the your summary evangeli ya Yohana nga watandika nti kigambo yafuuka omuntu, mukutandika kigambo yaliwo, naye nga akulaga nti kigambo yajja okutuwa obulamu. Ate mu chapita y'omukaaga atulaga nti obulamu buno tubufuna bwe tubeera nga tulidde omubiri gwa Kristo, bwe tubeera nga tunywedde omusaayi gwe. So n'olwekyo ebigambo bino let these words sink in our lives, tubeere nga twetanira okufuna omubiri gwa Kristo n'omusaayi gwa Kristo. Omukama abeere nammwe.
1: Amen. Sabo Father, tusaba okufuna omukisa ate ogwa sabiiti eno.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: N'omukisa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe n'emirembe.
1: Amen. Awulize omulungi oli ku Radio Budde y'omuntu wa bulijjo. Enjigiriza yeeyo ate n'amasomo gawulidde ate buli kimu ekituweereddwa naddala mu pulogulaamu eno okiwulidde bulungi. Twebaza nnyo Reverend Father Amanya Lawrence atukulembedde mu lunaku olwaleero. Leero emikolo egigenda maaso wali mu kigo ky'ekimaanya saawa 5 y'emmisa ey'emikolo, era Father twagala kumuleka agende ate yeetabe mu kitambiro kya misa ekyo ekigenda okutandika ku saawa 5. Naffe tukyeyongerayo akayimba kano, bw'omwewa Omukama tasobola kukujuza. Nsaba ffenna katukwateko katukomeko.

0: Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zili musamvezo omutun, budebwa maria gabi ya misana, webale kuhuliriza radio budu.
1: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
0: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati wetusinzira olone tukutuka kwa yona joli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Omuntu atali mugunjufu n'omugunjufu omulabira ku bintu bingi nga byonna byekuutiriza ku neeyisa ye. Yabaffe omuntu biki by'alina okukola ne by'atalina kukola okubeera omugunjufu. Ebyo byonna wano mpogwa mutugunjuke okuva ku ssaawa musanvu ez'omutuntu mpaka mwenda ez'olweggulo wano ku y'omuntu wa bulijjo Radio Budu.
2: Kwaniriza konyo kuchenda mumunana kaumu za munana, chenda mutana kaumu za tano. Banna fabali ku www.radiobudufm.com na mwetu baniriza nyo. Manyanze mulangira Kalema, ateredde wonga bulijjo, testesi. Ero manjizi wa programu eno tugunjuke. Tutandika kusaa musanvu zenyini, netukugusa wali kusawa mwenda, tewali awa tutataganya. Nga tuli mu kugunjuka twogera kano na kali mu mbeera efaanagana bw'etyo. Nsaasirako mwenna abafunye ebizibu eby'okufiirwa, nenjagala kusaasirako nnyo ndoza njiyite famire ya Father Mugerwa Salezi Sale mwami na Mugera
3: Tamale
2: Mugaga
3: Father Gundi
2: Father Gundi
3: Tamale
2: education.
3: Tamale Mikaili. By the way, Gundi Mwari. Anchi Gungwe.
2: Ali Mulaini.
3: Baruganda Winin.
2: Katunda Waki.
3: Baffiridwa
2: Father Gundi. Seminario, Mafia Sisari.
3: Yeah.
2: Abadde mu mwaka ogwokuna. Kintu ekyo. Ngomu katulichi wawachi uri de omanyanti oyabada atani so kusembera
3: abade abade mwezi mwakusi abade afuna budi yako
2: abade asembere dedala kama bambi na mjuna na yechi sinzo kunku atako ebi gambo vya gambi mnyuanyi wabada mulabirida mudwa lilo mjatu sechila na mwita na mga jangunyi na chengu gamba na mga anti nze ekiroto kyange kirabika kikozeeki kiganye kankusabire gwo kyongere mu ki maaso era bw'oliba otuukiriza njja kubeera waawo kumpi naye nze bikozeeki
3: ekiroto kyange kikomyawo
2: kagamba ebigambo ebyo biwulira nga bifumita mu mutima kama Katonda abagumye yaziikiddwa ekyangwe wali mupalishi ye chinoni mukama Katonda abagumye mwenna ate njagala kusasirako nabe chika echa kasimba olwo mutaka na ye
3: kabazi
2: yakwekeddwa mu mbeera efaanagana bw'etyo era nebaza bonna abakikoze mu mbeera ey'obuwangwa mwenna abalwadde tubagumya abaina omusana nalabye omusana guli kooki eyo mwami Namugera ekooki omusana mbu gwabatandika gwakuna obusooli bonna buli bwe buti wansi bali bubi nnyo nayita mu bitundu eyo wa munywanyi wo olukwago gyaviire buyamba awo n'ogendera eddala kimuli ogenderwa amaggwa bali bubi nnyo omusana mungi tubasaasira atira netubogumitwa gati mugwa bumanyi mukama Katonda ye ababa laba bafunye birungi tubasanyukirako nnyo ate tuongera okusaba ne Sunday ja tubifune abavudde mu kusaba olwaleero tunakulu kumbaka tulichi badde lunako loku sio kujukira omubiri n'omusayi ebya mukama waffe mukulikire yo ddala amayi bale nyaba kyali mu tabulu twagala okuyozaayo za bannakimanya kubalwe lunaku lw'ekifo kyammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okulutuukako mwami Namugera
3: sio
2: buuza kubawuliriza
3: sio neyanze eke abalungi abatuwuliriza neebaza Katonda nti atazeemu n'atukkirizisa okuddamu okuwuliziganya nammwe okuva ku Sunday wedde twakomye ku Sunday wedde kakati ate tuli mwezi mulala fatani kwa mwezi mulala mbabuza kundi msivi mtenu ndiju kilanti mwezi uguwede gwali kwa sapule avali avama lilizo mwezi ne sapule mwebali nyumbe baza elangundoza ndi emikiseje jafu ni kwa mwezi ugu kwa sapule fena tuja kujigabana kuu haba uliriza haba lungi njagala kuwebeza kubanga tu singana katulori mbade mbade ntuse wano mstudio umvubuka na ja simu tuze wabade avamu umvubuka na nganti mwazine mwami na mwenyaka kuu
2: gala Simoni gala abada zo kumbu uzako
3: na nganti munga andava kwe gambu wakazi buwalina
2: era
3: nga wujitirifu
2: era ngami enti angeza kufuna wene ogoma mbagoberele
3: kakati vorabe wakazi ufa ati omuvubuka angoyo ulabi la dranti ndoza programu wene ina
2: cheyongede
3: kubantu atabu nga yiba singu kubira kujeta aga
2: chetofu
3: ituwa kala ati bakomeo kubanga inundi ibanga yu nalunda abantu bagamba bavubuka kuganga bali yao bafuse talk of the day waliwo mujwa wangu mujwa kiendi na hivyo liwa ansinka na nganti kujia programu ya mwe nkozi kini ni Sembatia Yasini akola kwa kusaba za bantu Sembatia Yasini webali kwa gala programu wale kwa gala lady hudu ati wale kulaba nti ebintu bitufuna bitufulumia tena bitufuna mumu nti bina kibibongera ko ati mwena iche mujamu
2: linda wale unwa mchala gubangambi
3: echengerereyo
2: mchala kaji pamita mchala kaji aja oyo mutava ku programu
3: olaba
2: oyo ba mungaba danenga nera bila
3: chingiri wa nitredi ye gulama
2: ye gulama wali mama wa father mayanja
3: wali mama wa father mayanja
2: we made manyi yo ye ke chingiri na ika demu chara kajaja na ye mutade kukalala
3: no wecho mbaga lizo kuli zo kulonji programu
2: tuyanzi gadget
4: njisebo
2: soko la mseko bantu ba ukakasenti dala woli
4: sebo mkwebaziza alhamdulillahi rabbil alamin mutendereza Allah na nyini buyinza ya tukeseza na atuwa amanyi na obulamu na ebiseera nga tuli wano kubanga ya tuteka teka
2: kitofu
4: boteka teka chicho na ena achikiriza nga ukakasanti netese tese nebo hata chikiriza ebiba bitono de walala
2: tuteka
4: yeye ya kiriza nolwecho tumwebaza kubanga achatu wado wangazi buno okutuka nga wanayagalo tutwala lulu jeruli twagala situwagala aba uliza radio no mwebale walo muuliriza bana kumbi penga ko wano eno ka irinye dala nali era bideno ko bawa na debi zangu bidendi mudala saya bachala nesimuga ndi ndi bizenenga enoka nabya bipinze ko wano muuliriza nyo wa radio buddu ekifo kyoli simanyi nayo nozira muno ngamba webale kuuliriza nabalala mwenna kuvalwenna sebo omu bodyguard wa mwami ndawula
2: Kasense.
4: Yamali nakwezo namuwe na one number ye kugamba abajifuna mbali balala nyongo ate yesize yo mulabe yajisaba.
2: Bambi.
4: Ne bambi yatukiriza. Weekend yatukiriza kisubizo kye.
3: Akuweleze ningu.
4: Nampereza ningu. Abantu tubufunirano ku simu. Ande kyenyanya.
3: Ande
4: yeni bali yeningu.
3: Baye byenyanya bayite na endoza.
2: Najiri
4: yako, najifuna keye Kasense. Eri nyampulira sipya jimanyi.
2: Waluona akaseregeta kwa seregeta kwa ita sika ningu.
3: Wajiba akatuma sika ningu. Kuwanga uliwe ya janga, nga kari kama inja manyi.
2: Kwa ilaka na katukwe dali manyita.
4: Nga sika ningu, sija kuita.
3: Nga ulira sika amidari. Na azikia.
2: Na azisura.
3: Nizimu na azisura. Atuwaleza na asobula.
2: Beti kanga kumitwe
3: ne kugali nge kule mire zinafuga kenkuyu nga nanya school fees
2: enkuyu
4: chechi
3: nechichi alichanyanji
4: Mkwano kwange mama Aisha, mama Aisha, nsabadla kudizo vula mbulu unji. Neneba za bachala mwinawa, abade mkusoma jie wakamu, ebali nyumu, ebali lidala. Abarade mumu, abawonye na abala mwabu tuungere. Tuitilize kutendeleza katonda, iwati walichilala. So, bala msane chila mse chisingu vulu unji, inti asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
2: Tweyanze gomununja ulirizabe bakulube tutudena bo. Tugenda okulepuka mpaka kusawa mwenda wali ne waliwo ekirango kino kyenjagala owulirize bulungi nnyo kye kyabannaffe abannayire Vocational Institute John Wilson Center Masaka. Ettendekero lino lisangibwa wali kukuba eridda ku lutikko ekako. Bategeeza abantu mwenna nti basomesa bulungi abaana ebintu by'omutwe bino bannange mubyagale nnyo. Kubango mwana afuruma atandikira wokola awono bagamba baina courses ezenja ulo kumutendera ogwe bayise ogwanani fomo junior wamone certificate yelabi ebigezo bakole ebya UBTEB DIT kosane bya Makerere University kakati batwala abayizi abamaze senior yokuna ekyo musanvu wamune abo batasobodde kutuukira yo dala naba senior yo mukaga babatwala sate nawe inabi ya somako ebyo mutwe osobola okuddayo ne bongera ne bakubangula courses zino wa manga zibaina baina nursery teaching baina building and construction plumbing welding and metal fabrication fashion and design hairdressing and cosmetology accountancy catering and hotel management electrical installation computer application for all students solar installation, shop making, ne courses endala mpitirivu omwana avwe waffe ku Naire Vocational Institute nga atandika kunoga bunozi sente. Bakugambye ekenjawulo baina special bursaries mu welding ne catering mu nkola eya first come first serve. Kati okuwandika abayizi kugenda maso kutendekero lya ferio Naire Vocational Institute John Wilson Center tusangibwa kukubo nkugambye eryambo eryambuke ekako sijja gamba kukyambuke ekako ekyo kiba kikubo tekiba kyante ekyo eryambuke ekako lya kola kati tuga tusangibwa okukuba eryambuke ekako ku lutikko bobo vude Masaka eri kilomita emu n'ekitundu zokyokka okuva mu nnyendo okyamira ku mukono gwa ddyo ngogende e Kampala bobo vwa kulwe Kampala ochamida kumukono gwa kono bobo wali mchugao no yambo ukiriza no jao ne bobo tuuse kadugala no baganti ngenda kunaire Vocational Institute bajja kuwa bakula gilida bulungi nyo kare tuku gama ntitulete lo mwana na yu kumanyebi singao enamba ya simu enofuna woji wandika ntandise bali ku 0702 asatu mubiri mkaga monana kumi oba 0 musavu monana lusavu asatu mumonana bitano mumonana oba 5 0 8 email yawe erinji mvujwe oba navaijanw@gmail.com Nesi muzobo singo kuata 0 musavu 0 2 3 2 8 8 0 musavu 8 5 8 bibana fabana ile Vocational Institute John Wilson Center Masaka bakugamba tuletere omwana jangu nawo omuntu omukulu tukuongereko obumanyi kyekintu ekikulu mu mirimu gyonna gye tukola bakulindiridde mwabagenda mu catering abagenda mu welding waliwo basale ezo zidukire ogende ate osome esomero lya fedungi nyo baina ebizimbe ebirungi nyo ate mumbera efanagana bwetyo kale twebaza Katonda mwebale nyo mwebalire ddala Hajati msose nawe leero
4: yesebu
2: tugenze kumulamwa manyi waliwa makama anji gotu ukamu noga manoga ati ebabo mchala wawa na alabye mnaku oba waliwa abami butu sanga kukubo magati ono na yai no mchala mchala wawa alabye mnaku oizo kumutu nulio mwami enje jari amu maruru nkanira chino akura chino uka mchala wetamu wabi ya kulia kukuta notu nulio mwami walu wanafe wako mba kabisi yenye adugade yevuluze mbitaka alinga akabizi noka akati unagenda kuda yu mchala we amuanilize oba ngeze kumulamu Hajati dala dala bintu kyabami byebakola abakyala baabwe mbutufu ebitagumikirizika nga ne baana abamuwalawo najja nagamba nti maama okusinziira ku kino ku kino nga nawe mbutufu owula noga nti mwana wange wafumba nnyo kaka natuule waka
4: n'omwejirayo
2: n'omwejereza waliwo omukyala gwe mmanyi eyeno ne namuwalawo namuga mwana wange siba tugende ng'amaze ng'era bw'otunulira bwe yatunyumiza bw'ati ne tugamba nti wali badde wamugyayo na mwaka guwedde ne bwe wamugyayo leero mwenna mubadde bagumiikiriza tuyambe kubanga ate abaami saagala munyiige nga twogera ku nsonga zino tunoonya kugunjuka tunoonya tufune ebintu ebisinga obungi ate ebintu bye tukola ng'emize egyo bikyuka bikyuka bakikugambe ko kiwulire nga kibega nti kino sigenda kukiddira
4: bikyukira ddala
2: awe tuli
4: kale ssebu nkwebaziza nnyo n'abawuliza abalungi mbebaza kubeera nga mugyekuumiddeko radio Buddu radio Mutu wa bulijjo mbalamira okutya Allah tukole byeyatulagerera tuleke byeyatugaana tuke mu maaso ng'atusiimye kakati embeera olwaleero ebintu ebikolebwa abaami awaka
2: bewulira nga naawe noga ti ne bwaba mwana wange mmugyayo
4: bingi naye kantemetemeko byensobodde
2: bingi n'obungi
4: bingi
2: Katonda kwange
4: kakati ekisookera ddala omwami nga gwe ssemaka osaana obeere nti abantu b'obeera nabo awaka waawo obeera ng'obawa kwegamba nti okubatwala nti ba mugaso gy'oli notalooza nti baliwo obubeezi oba watiga okumanya omugaso gwabwe ddala ku mukyala n'abalala kubanga awaka aliwo abantu bangi naye omugaso gw'abantu bano abali ewaka bw'ogumanya oyinza okuwewukako n'otafuna buzibu okubeera nga obayisa bulungi waliwo ekintu abaami kye beerabirira ddala mu nsi muno okulabirira abantu ba waka mu mbeera yonna kisinga okugenda n'ozimba omuzikiti bw'okwata sente n'ogenda ozimba omuzikiti naye ng'abeewo basula njala akanyama bakalya ku muliraano oba mulumbe owafudde omuntu nedda sooka sadaka esinga obulungi okuwaayo okusinga obulungi
2: waka
4: mu maaso ga Katonda kusooka kukusaba awakaawo kutereeza awakaawo bino byokolera Katonda birungi nnyo birimu empeera naye ng'ewaka gw'ogenda ozimba omuzikiti ng'ennyumba ekisenge emusula kitonnya ennyumba egudde olubege noluuza nti olina kyokola swadaka okuwaayo okusinga obulungi eri omwami oba n'omu kusooka kutereeza
2: wakaawo
4: n'obakusa
2: nebamanya
4: nti butuufu omuntu waffe atufaako
2: eliyo mwami atachikole
4: ati simu kulia kuka
2: ne mumbera
4: ne mumbera ndala
2: kaba kwe uri
4: mwolama ati eliyo mwami gose vula kuita kumukolo nagenda nanono za abalala abali eyo ngowo wakamuleso alabata mujamu
2: gwabajja naye ku mukolo
4: nanonya gwagena naye ku mukolo ajamu nengo nowe wakaka gafumba kamwoleza kamugololera nga mu motoka ye tasana taina amuchifu ngatemu wanga ye lugwe gwaganti abi aba mpise bwati omuchala wanga yambala bwati ne tugenda abo banji kakati ekigambo kino ate nno kinene kivudde dda si kya leero abaami bano oba bannaddiini oba bazadde be baalagajjala ne batamatiza bantu bano nti ogenda kuwayira ogenda kufumbira ogenda kuwasa naye gino bino gy'emisoso
2: bino omwami by'ayina okukola kwegamba enkola y'abakojja yafa
4: yo yate ya bakojja mfunye
2: omulimu gwa bakojja mwafo gwa basenga gwe gukola
4: awamu gukola lwakuba nti gukoledde mantu era abaveddiri nga sibatendeke sibateketeke bulungi naye ate bakojja bwe babaayo abo besibe bbiri
2: tebakyasaana nakuweebwa kitiibwa kya bakojja
4: sekyo sobola kyogera kubanga mulimu abamu abasobola okubanga atuuza omuntu we n'amubuulirira naye kyaleeta obubi olw'ekisinza okuta byenfuna eno efunibwa mu bufumbo nti abasinga balonda kkubo agenda omuleeta ewaka ng'amaze omukunkumulamu abaana be nga babiri basatu kati nga n'abewaka bamanyi nti baakula ddaka tugenda kubuulirira ki enfuna eno etaliiko mateeka ga Katonda mbi nnyo naye ng'abaami omuntu ng'ali waka omuleseewo osanze waka wayonjo engoye azoozezza azigolodde
2: afumbye
4: akamere tewaleseewo mva naye ayiyiza yalima ekijanjaalo kyakitaddeko yalima ekinyeebwa akisekudde mu kinwa akisibidde ku mmere kyonna kireese n'omuzigo n'otuuka butuusi nga toyiriimu na ssanyu ly'olaba n'oyomba n'akantu k'osanze wali oba osanzeewo akagatonga kyaffe oba ki kuba abaami abayonjo ba Allah yabawa beenojjola ne bayitawo omuntu nga yakula nga muyonjo butonde nga musajja bw'otaba mufumbi tomusobola
2: kati eyo ensonga njiwulidde nti abaami abeeyombya yombya nga tosoose nakulaba mukyala kye yasoose kukola
4: kyekyo
2: gwe n'otuuka ng'olaba akasanda ke bakutte ku kisenoga nakasiiga wano langi
4: kulikayo ssebo yakati
2: mabanaagwaniyakikutte wano
4: sooka ogumiikirize
2: naye nga n'ekigambo kulikayo kyekisoose
4: kulikayo ssebo naye kumuddamu oddamu na nsobi gy'olabye olujja lwonna lukyafu ebikolebwa lwaje bana sooka munno omubuuzeeko omwebaze byakola
2: ate omukyala ayinza okuba nga yakedde mu nnimiro n'avaayo
4: abaami tebamanyi kwebaza bakyala mirimu gy'awaka balinga abagamba nti teeka
2: ayina ogikola
4: ate ogikole nga toliiko nakusiimibwa omukyala nakola abakyala bali mubyalo eyo ndi kubana muve kubana abasiiba mu kibuga nga banoga ssente
2: nga
4: basosola enjala tebasosola babayita na buyisi bali aba basosola
2: tukyanjalaawanise
4: wagguluka nakaana katudde wano bwe kalengera ebiri munda bwe kasosola emboozi nga bakuba emboozi kyekyo kyennyini naye baŋŋamba fe abali mu byalo eri abakeera ku makya n'okwata enkumbi n'olima n'okomawo n'oyera olujja n'omala n'ofumba emmere ate n'ofaayo nnyo ojja gifumba obere kubanga omwami ayagala nnungi n'oyoza engoye ate enkya nayambala ki kamala ozigolola n'obeera naye omwami n'atakuwaayo na kagambo kakusanyusa natukira mu kuyomba bw'aba tayombya najja nga akkuse nadda muliro neyebaka wajifumbi eyo tajiridde
2: akkusa
4: azakkusa eiza kuti akutukidde mu bino ebifumbirwa wano oba ayina gyayitidde n'ali ebirungi gyabigulira nga nawaka wano tabireetawo
2: ano mwafumbye katogo ka mwogo
4: era amanyika ekaliyo na itako omulaleri goyaweleza hafu ye nyama oba kilo ye mbuzi kafumbire ku kankolere ngaluli yakasibye mu luwombo amazoka kalira ko kalimo luwowo lwa feruli olunyuma
2: ne kabasimati
4: akasibire ku mera atademo muzigo wanotoke wanokabasimati akalimo muzigo nali anahana
2: ano walu watu tula
4: walu kanakati wachilaba
2: akasiani kebibala kajja
4: bamutese tese nali anamala buli cheyetaga natsimbula nagenda mucyalo
2: ganda kubabibejjagalo
4: akubabye olugira bwatinga yebika Elaka sanga wenso wibu wetu kwa tandikira. Namele yetu wampa. Ninga kusita ina wateka. Yebuzabuza.
2: Ea kubaku yebuzabuza.
4: Yebuzabuza. Nimele yetu wampa. Sija kujirazade kumbe ya za ajude. Kaina wateka. Niyebika nebucha. Ensonge. Ensonge yao kubiri. Abami jemukola. Abamu. Ninga abasinga. Mluze nye chajisa mchala we wabwe. Ajia kufumbiri.
2: Kankomeo katono.
0: Uchauliza program tugunjuke. Mwetuwe yongirido kumanya kubicho mtu vya inokola. Okubedo mgunjufu. Uwanukwedio hudo. Radio yomutu wabulijo. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enuye radio hudo. Radio yomutu wabulijo. Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusibwa koroko bo
5: Rokum ama andikaba wangu zi
6: Halo mkulu sebo banyabo
7: Muna kono muzei kakumba nga bulijo
6: Unaalia kulolekisi
7: Rolekisi Ebeteyo
6: Ebeda mchapa bajikola mchapa tina amagi
7: Chapati cheche
6: Tomanyi chapati jibakola mungano
7: Na chapati shijitegeranze
6: Bajikola mungano
7: Ano. Eba ya soda meka.
6: Tonumi ya mtuwe.
7: Sivijanga kebio vya mwebavu.
0: Mzei kakumba, wana radio mda kutusi wako. Roko gumu.
5: Ama andikaba wangu zi.
0: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala read out edito muto kuvira damu milandira echikuvira kokulwa okudamu kumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linongalile tero muto kumala miezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasira ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka ngalite bisanyi mogo nebiuke bidi enduli nebibale byomutine ebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zoneza fango gamba ngaka tunyeze blight akere bilime nebidala kati ate tani kapu Degale diziza, endwa disabraitizo na obutatataganya bilime. Gwayetaze degala lino. Disangu mubakamu farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga masaka. Wamune chotila mutauni. Ebu koma nsimbi. Disangu mubatamu kede agrochemicals. Ateka disizo. Mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bili noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu. Bili emu emu. Nyatanu nyamu.
8: Komye wonga ya mani ya mugundu Gatenyu moku jina se waliona bie Hello Mr. Right Komye wo Musisoni ya yokusatu Kustatens makulachika Ukutani kanga 15 mwezi guno gokusatu Bliru wa sande kusawa bidia zechiro Eno yeshe yoku

0: pano tiguli uo
1: yele lumu afumbie bichi
0: aha kati chitake
1: kati tuafumbie mwogo ne ate mumpa
0: chiraga na ichigambo katsumalo kubuza ndi mwafumbie bichi chitake zanti ya waka tiwali nte tiwali mpulizi ganya tiwali ntege iragana tiwali mwano
1: nega biyo nabivwa kunyinimu
0: nga bivwa kunyinimu anti tuogela kumusaji kubanga uotu kiloku ajati ya kenti uotu kiloku gamba mkwano mchana mchana umumaka mkwano gu ni uotu kiloku munga nti nemele yange jolia nengeke jengula
1: ujirira kubana
0: ujirira kubana au tegele nti uwanyini mubwe tibukola
1: au tiwachari uwa
0: timuli tibuli mu ufuse wachita mulujia kanchite chikuangala kakati ekigambo kino chofura banti banabate nedda nokuvedda nga abantu bacha soma bachafuna obufumbo obuwangwa era bwagenda nga bakubuzo bawetegese okulabirira omuntu oyo gwo basaba okutwala kakati atala bisaba nabatachaza batachaina gwo basaba kakati omuntu ayinza okugenda ajati agendi omukunkumudde mu abaana kakati tagenda lwa mukwano okwagenda kweraga muno bufumo bwetula bakati bwakweraga si wa mukwano
1: tebulimu mukwano
0: tebulimu butono nnyo olimu mukwano kubanga oli ayinza nokugati wai kangende nyanjula omukazi anvweko mpitiriddeko amuyita na mukazi kaka na binobeba dogamba bibanyumia na anyumia omukazi amukoza asuza ampe kabula na asuza sebase mbwa mutwali antwali wawe anyanjuli
1: katumalega genda
0: ulama kakati omuntu wabaze kagenda era na wano aja kumalaga isa kubati wali mukwano kakati wali wechi gambo choka awakawa na wenyini gwengo mwami uinao program
1: ewaka
0: hii uinao program jogo verida gwe tikino na chino sila bansonga waliwo ajati agami ndi ayogede chigambe chinyumid ndi kare ya kule zengo ya kukolo lila chitufu na enze wenjozo lukwe ilu wangi atuta banga mkwano ngongela bukonge zimasu
1: no kwa taka sati kono kakunya
0: sika iduwa chinka itaka sati ya
1: ngo mchala alimuku wata mga waya kazi
0: sati muka njiku atelwa hiru wachia tenzi mugamba
1: ziki uyamba nizo chilo oza mobu
0: anti ngo ilo mkwano tiguli uu nga mdomu ye kengira mune ngo mkwano tikugirachi
1: teguli
0: uu kubango mkwano mkuba uu mbubago zina mpomi ronyo kasonzi kinyanyi chivaita kasonzi
1: chima chifana ne mmale
0: chifana ne mmale nenga chuchini urunaka ni ulingangolo umubisi ugumu zenda kafundira nenze mwengule wena kula nge chenyanja cha echo nintuka wakanga mjara tariu ubafilese tariu kwebu natira angu ilinyari tuwako zisanga kakati nga mkwata amanda nga ngateka kugundi kupache itako kuhisa kwa kumanda nga ngeda wali nga sala kawumbu akaragala nga nkababula nga ngateka mboksi nga teka mbutunguru mbila alese ya reka alese ajisani isi nga ambikula kwa nga ngasibako nga njizao nga boye kisanzi
1: nguyongira mwaka lilo
0: hata ya kumye mbwa janga kumamu nga tama hindi kuboksi kumira kulika haka boksi
1: bilio bitese tese bulungi
0: kuba si tibiyetaka enjawo iliwo chumuchara kubanga ya ina mabira kayonza nesi tiketaka mabira
1: aha
0: ketaka magizi
1: ne uruate
0: kati ugendo kuleta ugendo kuleta abendo wazeki wakamba ata unawasizaji
1: ee anti wanyini mugu ungasaji
0: kakati ate esapula izeno mojiwa muno wanyini mu weyongera butio kwa okukula nokuganja
2: wubu gaseko
1: tebu kugwa nako
0: ukulawa katila wanyini mwe mkoli ride ate nganja kade kakati ulia izeno kuba akuba kono kana hene wakenze nule ngezi kusangula ate tuwambuli kati sika tanji nenga kasufu na kuka
1: taha nasanze ngeri joba dota wana
0: utata wadi

0: Esawa, wanuk radio buntu. Esawa, zidi kumye zorwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliniza radio buddu. Top 20. Top 20 countdown. Enyimba makumi ya bile sinzo kucha muwiki. Top 20. Top 20. Namba kuminemu mu top 20 countdown. Ku radio buddu.
1: Jackie Patra.

0: Bidi paka kunambemo watu watizibazo na kuruwayo eye number bidi ya radio budu radio mtu wa ulijo tusisida mchibuga Masaka sasa na uliwamuni wabidanga tufuna bulunji nyonyi ni dalagamba ta kutesa Wilson Ogambe li Masaka City gamba li kubeda ko gamba ta katonga li Wilson George gamba ta gamba ta mikono Uganda Ogambye akuolinya umundebo tumbu de radio budu chakabi haimba chikosu wida kunambemo habali kulaivu mwena mwena mba buziza konyo elinyano ni wosinzi dao deni otewaka imba akali kunambemo gamba ta selecta amza Ogambye tiolimi zinga oliwe mizinga nenga katioli live awe kata awe kubeda ko gamba ta Derek Ogambye kolieru embogo maogola kubangwa uli diza radio budu kade namba bili ya feyeyo kaimba kaze ku namba bili then namba satu kafunya kaimba kagael will uwamune Cinderella baby king herself akaimba bakaita stay bakadam nengo mkulu wa Gael Will yasoka nakaimba yeka ndo za naudi nga mweta gamwe dobozi lio mchala sindi omanyachi kuba mchala wamanyi nyonyi ni dala ok kunamba nya tuafunye kingi saha mwite sema andamani suli nga gamanti pitu kunamba town tuafunye rema na makula nga gamanti wano wano kunamba mka gabini ganta nga gamanti wendi vairota kunamba msavu nga gamanti kunsi kunamba mnana tuafunye kape nga gamba London namba mwinda tuafunye epas nga gamba anti no buoma ti obulamu wense buoma
1: ayayaya
0: okay yu namba mwinda adane kunamba kumi tuafunye John Black nga gamba anti ngezako kunamba kumi ne mtu tuafunye champion girl fake famaker mwite Shafiki Walukaga kunamba kumi na bili tuafunye Shiba Karunji aka Swag Mama Queen of the Microphone alongside Tipo 256 nga gamba anti nsi namba nga batu gamba anti nsi namba kumi na sato tuafunye Bin Gantera nga gamba no not to you kukweyeyo kumi na sato kumi na nyamaini Vinka mwite Veronica Nachinji kumi na tanu Winin Waji mwite Winifred Nakano Waji nga gamba anti Wandi Kao kunamba kumi na mkaga tuafunye Kapeke ne Mimi Kampala nga gamba anti Gundi kumi na msamba Sidiki Vocals nga gamba I Will kumi na munana Azawi nga gamba anti Addict kumi na mwenda na Loki nga Powerboy namba makumi abidi tuatansene Ava Peace nga tugamba anti Nondiom okay bwe wimba bafo wetu wakafuna kutusigaza jasi oluimba lumuroka lwenja galo tebe kaimba chiko subira kunambe mwa gamba anti Anthony K text you back in time Ogambye kuolinyo agamba ati omukulu bamuyita koloba ogamba ati agamba ati luswata wale kubera ko awali kulaifu mwe namba buza ko nyagamba ati omulangira SM Sebalu Muhammad wale kubera ko Shadadi Prem ne Mbendagwe ogambye obadde ko nyo luswata ogambye pitu nga twakafunye da ku namba nya Doni Imran ogamba ati amoti wale kubera ka gamba ati akato Jose Mawanda ogambye tumide ka bantu be chikulula okay, kaimba chikuwa suwira kunambe mwao 0-5-2-8-8-8-5-5 ne 0-5-8-5-5-7-2-8 0-5-8-5-7-2-8 oba 0-5-2-8-8-5-5 kaimba chikuwa suwira kunamba M Radio Budwe no yo
2: seba le kuweleza
0: kuhuliliza
2: mkuli walanji tonye mkewa za ambia singa stelia
0: akayunga
2: kunambe
0: kariwa
2: kuna kamati ya toloka waka nakapia
0: nakalembe
2: nakalembe
0: mkale tuwe ya nzasa bwe bale kuhuliliza mtu wabrija gamba tia Moses Ebudo Ogambye tino kwa linyo uliza gamba

we wow tuli kuchenda mumunana ko muzamunana ni chenda mutano akomuza tano radio budu radio yo muntu wa bulijjo tuli mu program kadongo kam nze jajja mwe mze ikamadi oweshogwa otegedi kaka sabulunji nyonti kati muteredde omukuru kayeni awo wenga tokatale kotekane kojja kamada waliwo n'omukulu omulala ali awo ku matooke bamuyita George webali nnyo webali ddala okubanga muuliza program kadongo kamu fe tuteredde sandi cheris mukidda nawe nkulengedde muterere ate tuwaye munnange ngendo bwe tunyumirwa music wafo wa kadongo kamu nze mazo okuterera jajjamwe Alexiti munakachika nze nteredde kale no nammwe muterere ati tutandike okuwaya otegedde oluyimba galenzi mwe okuva wa Prince Joe Paulo Kafero manyi ganjegere omukunja safi otegedde ngagamba nti galenzi mwe kwali kubulirira bana abavubuka otegedde gabaganti abo bemwete kakonno mulowoza nti bakuta agendo kuita dadi abali ko kya kwagaza no lwechu mubagende mpola mpola obukuguba ina buyitirivu nnyo omukulu oyo Prince Joe Paulo Kafero yavambula mu bwensene na kuzo mwezi nga 17 omwezi ogwo kutano mu mwaka gwa 2007 otegedde chokate yazikibwa na kuzo mwezi nga 19 ogwo kutano era mu mwaka gwe gumu ogwa 2007 otegedde Julian Nabula muwano munange na kuzo mwezi nga lumu omwezi ogwo mukaga mu mwaka gwa 2 abiri mukaga era yazemu munange n'agatako n'ayingira mu bitabo otegedde ngalumu ogwo mukaga mu mwaka guno gwe tulimu ogwa 2 mukaga yazemu n'atekebwa mu bitabo kubanga yaziikuddwa otegedde Paulo Kafero yaziikulwa oluvannyuma lw'okubeera nti abaana bangi nnyo besomba nga baganti ya bazaala n'aziikulwa ate bamuggyeko endagabutonde basobole okwekebejja abaana be bameka be yaleka n'okumala enkaayana mu kika yaziikulwa nga lumu ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2006 otegedde mwezi guno gwennyini mwe tuli nga gutandika ezzadde lye nga lisusiza enkokola kukaayana yanzaala tozaalibwa wano n'ebiringa ebyo kale no yaziikuddwa basobole omuggyako endagabutonde ate beekebejja abaana bano bamanye nti aliwo omutuufu aliwo atali mutuufu ani eyeewaŋŋamya wabula nno Prince Job Paulo Kafero si yasoose okuziikulwa otegedde abantu bangi bazze baziikulwa ab'ebitiibwa kw'oteeka n'ab'amaanyi mu nsonga ezitali zimu bwe baziikulwa bwe baddamu bwe baziikibwa otegedde kakati Amani Basudde Saalongo Ssemakula Amani Basudde ye yatuva ku maaso ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1997 kyokka ate najaziikibwa ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwe gumu ogwa 1997 baali baakamuziika ne wayitawo ebbanga ttono Saalongo Amani Basudde Ssemakula n'aloosa abafamire ye ng'abagamba nti nakyogera ensi yonna ewulira ne nkikubamu n'oluyimba nti nze bwe ndiba nfudde munziikanga n'ejjita mu luyimba lwe lwe yatuuma Muwasenju otegedde oluyimba olwo lutambula bwe

0: wewa utuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio ya mtu wabulijo mbale kamu ne njagala muomerwe kadongo kamu walinga tuwa kamaliriza biafayo otegedi kakati akakayimba bakaito mulirano okuve wa mukadde wa fimi susera sega mwenge awezeze miaka chinana wedu miaka chinana jawezeza aine miaka chinana ejobukuru otegedi kakati no yatandika okuyimba mwaka gwa 1969 na yagamba takoranga yo katambi konaka video enyemba ze za aina zonna tukuli bifananyi otegedi mweze muita audio aina audio zoka takoranga yo video ya de omukuru ono amuzeyi wa misusera sega mwenge chigambi bwanti yomu otegedi kubayimbi wakadongo kama mugwanga lya tuwa no Uganda abagaga yomu kubayimbi wakadongo kama mu Uganda wano abagaga sente ziba itaba alimumbera nunji obulamu bulungi dozera twali yali amulabye konga ye mulugunya yagamba nti ekimuwangaziza tayingira mu nsonga zitamukwata ku kamera ajigenda mu lwansonga
1: tulireta birondola
0: otegedde bwaba ina kyafunye nga alya na abantu be wabula yagamba nti kuyimba simu ajje nnyo sente kubanga n'ebivulu bye yayimba kusibye ebingi otegedde sente na ya jina eche unyisa aina abana na ya bagamba nti siuliranga yo obasira banga yo omwana wange nomu nga imba ni wankuba denze chitamu endimu imbi owulide ya gamba nti omutwe oguyia nebya iya omukama Katonda yabimuwa era mu ntandikwa yali agenda kuyimba nyimba nga za bandi otegedde nga bwola baba Geoffrey Lutaya Samisa Kisemakula otegedde n'abalala abayimba bandi naye yagamba nti oluyimba lwa bandi lwa bugambo butono nnyo otegedde lwa bugambo butono nnyo ate nga kadongo kamwosobola okuyimba nga weetwala ebigambo byonna ne bigira ki ne bigwayo era yagamba nti wano mu ggwanga lyattu Uganda abayimbi batono nnyo abeewandiikira ennyimba nga ye bw'akikola otegedde nnyimba zagamba nti okuva lwe yatandika kuyimba tewali yali amuwandiikiddeyo yadde ebigambo ebina ye yeewandiikira ebigambo abina biyitirivu byamujja ne mu kuyimba bandi ng'oluyimba lwa bandi alaba lumpi nadda mu kadongo kamu ye mukadde waffe misusira sega mwenge wano nno wetufunidde ekibuuzo nti lwaki bakadde baffe oba abazadde sibaagala nnyo baana baabwe bakole mirimo gye bakoze otegedde tebaagala nnyo bakole mirimo gye bakoze aina ensonga ye yagaana abaana be bonna okuyimba n'abagaa nti nze okuyimba sente tuziina nze nnyimbye naye mmwe saagalayo mwana n'ogu ayingire mu byakuyimba bantu bange nsuubira gye muli ku noti 5529855 ne ku noti 7875228 tuli mu program kadongo kamu lwaki abazadde tebaagala baana bakole mirimu gye bakoze ne wankubadde nga girimu akasente oluusi nga gye giweeredde n'abaana emirimu egyo naye naagaa nti sikulabanga owange ey'omuntu wa bulijjo
2: Nzei kama dobali kutuweleza.
0: Mkale tata webali ukuliriza.
2: Omulongo kato abudala kiteka nga nsinzi doa no chijawezi.
0: Nsenyu sokuliriza mulongo.
2: Nango kukuliriza kugoverera nyo programu yo ya kadongo kamu neselukera.
0: Amina.
2: Na he, avanza wa moku gana abana kwele mirimo javu.
0: Otyo?
2: Tase roku vanga vayne vizimbe basinamu. Kataagala baana be badesta bisisinkane.
0: Basinkane ebizibu ebyo.
2: Aha, kyembuza omuzeeyi.
0: Otyo?
2: Waliwo akayimba k'okubye nga namukuddemu ebigambo bibiri kacanga n'ekyotera. Akayimba ako kansanyudde nnyo kubanga kalina byo byamanyi nnyo bekambuliriddemu. Kasiimye nnyo webali tuweereza asigadde kato abudala kiteke ekijjabwe naye nga mba mu kibuga kyotera
0: nkali mulongo batulabireko nnyo ab'ekijjabwe mikadongo kamu tuba tusoma ate nga bwe tunyumirwa munnaffe owange kachimu kanya kanyanka ni mata nakale bikakaina mwami gozobano munange
2: budu
0: sebu
2: mwebale tuweleza sebu
0: mkali munange wale ukuliriza
2: mwendera kwa wanunga mpuliriza radio budu
0: amina
2: kubango vuramu wange utambuza mkunge chama zima
0: we wow
2: onovera ni nansalo yudi na njini vibe mnaro kira ni roborongo mwemi ya gambira mani gabantu
0: e baba
2: kakato olaba abazada abamu okugana abana babokole mirimo gye bali bakola jivera mwe vizu vingi katingo kuyimbo kubosango mzaji ngagano umana umita imba jirimu ama lala manji wabate wegendeza wafinga wafa yivirwa delivinyo
0: mbaba
2: base ntalo
0: we wawo
2: ngezi ntalo za tula vanga vete mula
0: abale la beruzi
2: abero za wala wafuja akanate guanga
0: mkugambi
2: yoma wa kwa gala kati chetitusi zao kati awavavi wana wala wanilagamba wana wafete wana wana kutuka yenze nasaro yuji
0: mtata webali nyo webali edala tuli mu program kadonka mze jaja mwe mze ikamade weswagwa sarongo munda chote da suna kansubinenti oliburunji na rongo munda vile konyo kuchebumba u otegedi yebali munda kubanga jaliebu unga kuchebumba titumu waga galo kamara munyafwe
2: dai kama di
0: wampa sebu
2: oryo tya
0: mwe tuliono wakura
2: wakure nume te wabula ngazi
0: nsa nso kuuliza
2: wange we tali
0: e baba
2: akati dai kama di kumutumo ogwo omani kati omulimo gwemba nkola mama nyo bizibu obugulimo kati okutukira bisomo yawe mbasanze mulimo ogwo kisitobolo kunga na umano wanga kuruo mulimo
0: walime kuda mwebio
2: kati ya mulimo kwendi mungu ndete mwende mwebi zivu zivu mwende mwebi nitu kutiteke katiranga na umano wange mkili za kuruo
0: ulidi
2: kati ulo mamu mbae shui za mwuse mbate ya kuruo mulimo
0: mbaba
2: wakula godi
0: wakula webali nyo webali dala amuzei wafono misusera sega mwenge ya imba kayimba kanoke musinga mutegerirako

0: Tuli kuchenda mumunana kumuza munana ni chenda mutana kumuza tano radio budu radio yomuntu wabulijo mukadde wa fejali nkuyege zichamu kubira nduru gwa mwetaga munanga makage galina mumuna otegede osobolo genda yono mubuza ako nolabu musajja waka dongo kamu omu kupasingo bugaga bugwanga lya tu wano Uganda otegede mundafwe munange
1: haa jajja webale baba kutuku venye
0: mkali munange wale ukuliriza
1: ndo suwa imani mchivi chikodomi
0: hii baba
1: mkosuwa wane jajja eze nyimba zini matu petuliva sajja bakulu katituku
0: uwe wawu
1: kwa wanga tulimu miaka ankaka mumu kaka
0: miaka jejo
1: miaka jejo baba sajja wali ba nyimbi nola baga na kare abana vintu teba nyimba msajja mtufu kati yebi alabiemu abirabye mulimwe bibi runji jajja neja jajja bali kutuwereza
0: nkali munange we bali nyona
1: kwa kwagala nyo mu Kosovo
0: baba munda bile nange mugayenti mwagala nyo okamala otegedde ensonga enkulu waliwe yajikonyeko kubanga nabagenti sijja kubabira kubibuzo olwensonga nti nga njagala mutubulire naye muzeyi wa fono misusere sega mwenge agamba nti abana be tebayinza kuyita mu bizibu byeyitamu otegedde n'okwekuuma mu nsonga y'obulamu kubanga mulimu okusoomooza kungi kuba mukyala we naye yawa obujulizi n'agamba nti bamufuuwanga ssente olw'omusajja ono obwesigwa nga mulimu n'obupapula bw'omaliriza okuyimba nsanga emmanju w'ekikaali kaakati ennamba yange yeeno gira bw'oti ne bw'oti nze gundi nze gw'olaba atudde wali ogenda kujja naye nga byonna abitwala bupapula ssente ze bamufuuye n'abiyiwaawo omukyala ne batandika okupanga ssente nga n'obupapula mwebuli kaakati ye omutima gwe yakozesanga ng'akyali mu biseera by'endongo ng'atambula agamba nti abaana be baabuwe bayinza obutaba na bugumiikiriza obwo otegedde mundafe owange wangi
2: ebaleko muzeeyi
0: nkali taata webale okuwuliriza
2: banaye nga sansi okuyita kukedio muddu naye nkubye esimu okuva wewatandise okutuuka kati nga siyita
0: mbaba
2: kakati nze jukale izimuwuliriza nyowa radio guddu ndi wano wafiso mu ttaza lye Busiro
0: tusensi okuwuliriza munange
2: amina
0: mbaba
2: kitezo kuteta obuzibu nti abayimbi abakadongo kamu tekumidde ku mutindo naye ekintu ekyaleeta obuzibu nti tebala kuha ate era omuntu wowule muntu akadongo kamu ng'alina ssente bannaye kiba kyanjawulo naye ebiseera ebisinga bayimba ebintu ebisomesa naye gavumenti tebatunuulira nnyo etuyinza kutunuulira bano abayimba ebintu ebitakwatikana kale kugamba abayimbi abakadongo kamu tubeebaza nnyo byebayimba ebisomesa eggwanga kubanga birungi ate tebiwemula
0: amiina
2: tulinako mama wange ali esembagule ali esembagule bamwita namuntu beti aye abeerako ku radio okudda awuliriza nnyo
0: amiina munnange webali nnyo webalire ddala muzeeyi wa fono misusera sega mwenge agamba nti ye sente okusinga teyazijja nnyo mu byakuyimba newankubadde nga muyimbi w'amaanyi nyimba ze zitambula ng'ate teziriiko vidiyo otegedde agamba nti omuyimbi yenna olina okubaayo n'omulimu omulala gw'okola ebbali nga totunuulidde kuyimba kwokka otegedde singa otagalatagala mu bw'oti mu by'okuyimba oba by'oyimba ne babikoowa oyinza okwavuwala ate ebbanga lyonna owulidde so n'olwekyo nti abayimbi mufube okulaba nga mufunayo emirimu emirala gye mukola nga si kuyimba kwokka katudde omukulu munnakyotera Ssuuna Ssaalongo atugamba nti abataka nkwenge katudde
3: owuliriza program kadongo kamu kadongo kamu kadongo kamu wano ku radio Buddu radio y'omuntu

0: kunda tuluguma kunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusibwa korokobo
1: rokum ama andikaba wanguzi
0: Hello, mkulu sebo banyabo.
2: Mudango no mzee ikakumba ngabulijjo.
0: Onalia ku Rolexi.
2: Rolexi. Ebeti eyo.
0: Ebera muchap bajikola muchapati na magi.
2: Chapati. Chapati cheki.
0: Tomanyi chapati je bakola mungano.
2: Ah chapati sijitegera nze.
0: Bajikola mungano.
2: Mungano. Eba ya soda meka.
0: Tonumya mutwe.
2: Sibiyanga ke byo byamwe bavu.
0: Mzee ikakumba wana radio doctors bako. Rokobo.
1: Ama andikaba wanguzi.
0: Tuswe pisa nyuse bipia, wamune mikutu wa mipia, kustata imuzi. Gwanyu milo duwa masedizi. Tuswe beautiful revenge. Bliru nako kufa kumande pako lwa kutanu. Kusawo nye neda chika kumina tanu eze chilo kumakula TV. Kati ategwa nyumilo wa movies. We kumile kumukutu, ogwe tielo si movies. Ategwa linabana, bakumile kukatuni netuwaka. Umukutu goka, ugujude pisa nyuse bia mane bia ulichika. Kati za ujie pisa nyuse bia stata imuzi dikoda. Uletesa nyu, edibuli wa family yo. Family joy, with the stata imuzi.

Kale Rumula Mirembe Munabudu Livingstone Kasozi Mwana nzalo yao ni Chabogo Mubachi tone Francis No mukulu akulira Achikirira mbazire No mubudu ya tengera ye mbazira Awo Chaboga Kasozi we yali azalibwa Yali alamira omutabani Nze mulangira Kalema Mazo kuguka nente kateke yenkuruze ulimi Oluganda Atunojule nojule yonafibye tunojode uluna kubweru toberu walu genda Tuli mwezi kwa sebo aseka Sebo aseka no na yo Ngambe yali njogera chali chisoko chava kubyali wo Yiru achisita andikira na kwecho Omwezi ogwomu kaga guno guyitibwa sebo aseka Nzize nchiba nyonyola na yolo okubeera byendiko Kansoke sasire ya bafunye ebizibu Chenjo kutandikira Bafiridwa abalwaziza Ngobu ganda Tugama antigusinze nyo Ai saba sajia kabaka guatu sinze Era ne tukuma bubi musajja wo Kabazi David Sempu Mama Vini Miti Owaka solia akechika chaka simba Bwatyo na atubulako Era ya terekedwa wali kubutaka bwaka simba maokota Nge nkola yobu wangu wa bweri Tebaza nyo bakatikira bako ze omukolo ogwo Bakatikiro bebika Sigama bakatikiro babu gana Manyi omukulu wechika na chiba gamba kondoza wali Nakola program namba Nga batereka omutaka wensene ne kalibala Nemba gamba anti Omutaka waka solia Bwabula Enteka teka zoku mutereka Olo naluno Luganda kubango Omukulu waka solia tazikibwa Aterekebwa buterekebwa Kati enteka teka zonezo kumutereka Zibela mikono jaba akatikiro bebika Sosiba kuruba abika Abakuru bebika Ne wali tebali nyawo Ngatana terekebwa Wabula babera kumpimpi Bategekerwa Tukeze tugeze mu mita zinga nga lunana ku lukumi abakulu b'ebika bonna bwe babeera era nga bakulembeddwamu akulira ab'obusolya kati gwe tulina ye Dokita Kizito Namwama ow'ekkobe babeera awo okumpimpi nga bakulu bano abakatikiro baabwe baddukanya emirimu gyonna egy'obuwangu egy'okutereka omutaka ono mutaka ono bw'amala okuterekebwa ate bajja ne bateekako omutaka omulala era n'emikono ne gigenda mu maaso egyo ekyo kimu omutaka nga abuze entane simwa ina kutandikira mu futi 10 kweyongerayo ekyo kya buwangwa azika mu mbugo ezino okusukka 10 lwaki buli kika kino kuleeta embugo ezitali za nsobi era batandikira ku 2 nya munana kati kyovudola nkugambye nti aina okuziikwa mu mbuga ezisoba 10 kwanga ebika by'Abaganda ebimanyiddwa 250 mu 2 wadde waliwo ebiralero ebyayongerwamu kakati awo bw'olaba nti buli kikabo bwe kigambye nti embugo 2 era awo tubeera mu mbugo nga 10 mu mmeka mu 4
zembugo ezizingwamu. Omutakono bamuzingira wetuyita mu kibira. Bakolawo ekibira jazingirwa bakatikiro mu mbugo zakka. Ne bakola katika kanchangu yendoza mukukimenya menye kyali baddenge kitandalo be kigenda okusitulirwako omugenzi ekyemiti. Era emiti ejo gisibwa okusinziira wakubuzito ne bakatikiro abanasitula omugenzi. Bakatikiro balina mukubeera mu kanzu nnuma sobola okusibako ekyayi oba omusipi gwonna naye nga kanzu nnuma, ndowooza kanzu nnuma mugimanyi, tebaako kooti. Be bamutwala era ne bamuserengesaayo eyo gy'agenda okuterekebwa. Ate ekyo bwe kiggwa mu kudda eno nga batuuzaako agenda okumusikira, jjukira aba yamaze dda okulangirirwa nga bamutuuza ku ntebe, olwo ne bali abakulu b'ebika ne bajja. Katono nnyo akombadde sinza keera biranja kubeera nga ngambi bajjukiza. Kale omutaka Kabazzi yaterekeddwa ku butaka bwe obwa kika kya Kasimba. Njagala okusaasira ennyo abakulu ba Father Mugerwa, ba Father Kamulegeya, ekikeke kibadde enjwe yerimu ba Father abawererako ddala, bangaye ne mukadde wange Father Kikungwe naye mu lulyo olwo mwava. Baviiriddwako abadde era ateekebwateekebwa okufuuka omusaaseredooti mu seminaari yo Mathias Sali yaziikiddwawo e Kyangwe. Kyangwe okyamira wano nga bw'oba ova eno Masaka, bw'ofuluma Kinoni bw'oti n'obanga atandika okuserengeta bw'oti, ogende wali mu nsaba kasaayi akataalitaali ako, naye awo ng'otandika okuserengeta we wali ekkubo ku ddyo erigenda e Kyangwe. Mwana ono yafudde ali mwaka gw'ogwokuna ng'agumaliriza ogwa teolojiya. Abakatuliki awomba mukimanyi nti omuseminaari yenna bw'aba amazeeko emyaka ena olaba agenda ku ddaala ery'obudyankoni. Kama Katonda n'amujjulula, bigambo bye yayisembyeyo okwogera byankutteko nnyo. Nabyogeddeko n'emisana mutugunjuke njabiddamu. Mukakase nti eno ensisi yaffe otegeka bibyo naye nga ne Katonda ategeka birala. Yagambye munne yabyogedde ne byadde bimulemye olw'ennaku ennyingi. Yamugaye nti nze ekirooto kyange munywanyi kirabika kigaanye, naye nkusaba ekikyo kyongere mu maaso, bw'oli kituusa nja kubeera musanyufu ne jembe jejeni bandi eno jendaga era nja kubeerawo. Mukwano gwo bw'akugamba ebintu ebyo nga mbadde mugoba ekintu kyekimunaga nti nze ekirooto ekyange kirabika kigaanye, wabula nkusabira gwe ekikyo kivuge olabe nga kituuka. Ekyamazima toyinza kusigala nga bw'oli. Mwana yafiiridde maanyi. Tusaasira abazadde abamubaddemu n'essuubi, tubasaasira nnyo nnyo. Bangi nnyo abafunye ebizibu ebitali bimu, abalwadde, abalwaziza, mwena tubagamba nti twekwasa Mukama. Abafunye ebirungi Mukama Katonda abongere. Emipiira gy'ebika gyakomekkerezeddwa ng'emmamba Kakoboza ye Nantameggwa mu bika by'Abaganda by'enkima n'egyanaamiriza naye agikubidde mu bunnya. Kati ate ab'enkima nawulidde bakaayana mbu ate baatubbye
mupira gw'obu nyogo ndoza tiguba akokuba ego wabawo mukisa nenga eje mikaye mipira je bikabya baganda jawedde kati nzira yo wali mbajukiza akawunga kafa akabuddu supermezifula buddu supermezifula matu abavubuka abavuge motoke ezo bagezezzaako ka okasaasaanya mu ggwanga aina mwembebaza kubanga kibasaasaanya kimulya ne mukettanire ke kawunga kogenda okulyanga kalongooseddwa bulungi akawunga akalongoosebwa ne kajjibwamu ettaka kasooli n'ayozebwa bulungi najjibwamu amayinja najjibwamu buli kakikya yenna adda yekka mbagamba lunye kakolerwa buddu kayitibwa buddu supermezifula kakolebwa omwana w'ebuddu moloke zikatambuza zikatambuliza mu buddu kasooli kakolwa muwawa n'ebuddu kakati lwaki tolya kawunga ako banna kyaba kuzaba nange bembera nabo mbagamba lunywe nti mama Juvania wakayina eduka liliranya wonga ku police botoka ku police ye kyaba kuzana bagaba ne eduka ya mama Juvania liliwa eritunda akawunga ka buddu supermaze fula era bajeddu kulaga eche mangao na kawunga oja kuboka laba kawunga kaomu gwe kagezeeko oja kunonyako ompe kirabu temba sagala chinji kubaka awungo obo kalide kale tuketanire nnyo tulabenga tutambula bulungi nnyo ro mchala go bangambye mchala kajaja echengerere linye kajaja lino simanyuko eliyava chala kajaja webale nnyo butava ku program eno mwere milimu kusando jikola mangu mangu kula wangazuwe resa tuweziti osobolo kutula kukaladi yao mpola mpola chala kajaja echenge chitegeza abana ndoza tusola kunywa kachai kataliko kajaja mwondetele ya kajaja mwondetele ya kajaja kati ndi inya ndoza nilikulida unainga ite kukubwa kubeli nyeri usina wendi manyimbi kabi yaba ganda ni mchala kajaja webali nyo ndabile ni mama wa Father Mayanja Father Mayanja yebwana mukuru wafu uwe ye wawa na ichaba kuza munda bire nyuba ne yatuzalire bona lyo mwana Father Mayanja webale kuza mama wa Father Mayanja webale tuzalira Mayanja tukozemo omulimu ekyaba kuzao ogwamanyo inzo gamba anti akola biye wabwe Father Mayanja kale nenga mwebale nyemwe balire dana mwenna bade magenti yaka kusokera ku mwezi gwa sebo aseka sebo aseka mwezi gwa mukaga tuba tuddako ogwa kasambula muganda ebintu bino yabituumanga abigenderedde sebaseka lwakuba ebintu byakyukakyukamu ne mwezi guno mwe tusuubirira okubanga tulya bulungi nnyo kasooli kasooli tuba tumulya akati edda ove ku mikwano gy'ennaku zino egy'okutega obutezi nedda sebo omukyala yalimanga nannyuka nannyukayo n'emine gya kasooli ng'ena ano najja teekako ekibini kakyakyayo omukalu olwo omwami najjayo akaleediyo kooba kinaatuula waatudde oba mu ddiiro oba wanga alinda ekyemisana baaba taddeko ekyemisana omukyala ono ng'ayokyayoka kasooli awo naawe omwana n'amuga atwalira taatawo alyeko mukyala b'ennaku zino timukyayina na budde omwami n'otamwokera nakukagonja ekantu ako akookye tewali kintu kiwooma nga kantu kookye ye n'okaterako kyayo omukalu n'oyo kya kalumonde nkedde wasenga wangaawo byakulya naŋŋamba aa mutabani lye kalumonde ako akasiiko kawulire era kenyweredde ku kyayi senga wange byakulyawo ekijja bwemi nkutumiddeko nnyo mwebale muwagira akati omukyala omu yanoga emino gya kasooli egiwerako nozaye yali abaze nti omwami ono bw'anaamupiika emisooli gino ekyemisana ne bwe kinaalwalwawo tajja kumupapya kaakati kasooli ono yamwokyanga nga bwawa akaana awo akato twalira taatawo kasooli bw'alya twalira taatawo kasooli bw'alya omukulu bw'alya n'atuuka ndowooza mu minwe nga giijo
ogwaddako okana kaguleta kagutekawo mama damu ayo kyomulala akana kagutwala kaguteka okasangawo guli ngomukulu tiyagukutteko kakomawo kagamba mama wako nti oloza nno tata kasoli amuli alabika yakuse ali mukuseka busesi pyo kakasa nti ye omukyala ayo kyogwo kusatu agutwale kana kagutwala era kabuza nti era osanze tata waseka nti ye seba ali mukuseka busesi noli kasoli gwe nasoso okutwala yo tamukozeki tamulidde kyala Yesu tulagenda alaba omukulu ali mukuseka alaba baka kasoli keka muwomedde obulungi anga abakulu yasanga omukulu yalannamye dda kati mukukaba bino obedde omwana ngamba seba ali mukuseka seba aseka nganze sibitegeera awe wava erinnya lino ery'ogw'omukaaga ogwa kasooli okuyitibwa seba aseka era mu mwezi guno tusuubira nti eyo ebyoto bisiiba bitulika titi nga bali mu kwokya misooli nakuba nti mbagaye nti embeera yakyukamu kati sizoni zaakyuka kasooli ayinza okuba nga tannatuuka bulungi naye nga ensonga zeezo eza ssebo aseka ekyo nkivuddeko waliwo ebibuuzo bye mwambuuzizza bingi n'amakulu gaabyo kansooke ne kino ekya Ssenkoole eyakimbuuzizza naye nno nga tamanyi na kisoko kigenderako waliwo ekintu kyempulira oba kisoko oba lugero balugera simanyi Ssenkoole simanyi olwa Ssenkoole simanyi olwaki bagamba nti omuntu ayogera ebintu ebitaggwa ebitakutuka gwe bagamba nti oyogera olufuuzi ng'olwa Ssenkoole kuba kwogera lufuuzi olufuuzi kyeki ekyo nakyo kabana ebyokwogera bingi olufuuzi edda abaganda kuba nalulabako nze olubugolo baalusalanga ne balusiba oba naalulanganga kakati kaŋŋambe nti naalulanganga bw'olaba bw'olanga omuguwa olubugolo nga lukalu bulungi kati bwe yalulanganga ng'omuguwa ne luba luwanvu abo abasajja abayizi abasajja abaakolanga emirimu egyo egyetaaga okuba n'akaliro okumpi oba obudde obunaakuzibirira jjukira n'omuliro ogwo abaganda baatambulanga nagwo edda okukanga ensolo enkambwe ezo baatambulanga n'olufuuzi olwo omuliro ku lubugo tiguzikira ate tigwaka empewo ne bwegufuuwa etya kasigala kanyooka bunyoosi kati eyo gye tuyite enfuuzi kati Ssenkoole yali musajja wa Kabaka omumbowa eyattanga abantu nga babalagidde ku bookya era y'omu ku baayo ky'abajulizi b'e Namugongo Ssenkoole teyaviibwangako lufuuzi lw'olwo ng'alusiba wano abeera nalwo kubaako omuliro era Kabaka bwe yagambiranga nti ono genda omwokye mu bwangu ddala nga ye omuliro yagufunye edda agulina ng'ayokya bwokya olw'obutaggwebwako muliro ku nfuuzi eyo kati omuganda ye yakigeraageranya ku muntu akola ebintu ebitaggwa n'ayogera kino n'ayogera kino naye naawe oyogera lufuuzi ng'olwa Ssenkoole tomala ekyo ekisoko awo wekyava omulala n'aŋŋamba naye yakyogedde bulungi ntera nokigamba waliwo omukyala jeeni awo ekyabakuza waliwo bwe tuba tugiraagira ne mugamba nti anja kusasula nga Ssekabaka Ssuuna asasula abaziba ekyo nno nakyo kisoko naye omuntu bw'akugambanga nti nja kusasula nga Ssekabaka Ssuuna asasula abaziba manyo yakubye.
aba kunyaze aba tagenda kusasula biri ebintu bibiri kubaziba abo ebirowozebwa era byaleta n'omukwano gwabwe okufa bali ba mukwano nyembuga ne Ssekabaka Ssuuna. Yacho bubula waliwo n'enjogere gama nti gutufudde Ssuuna n'abaziba. Gutufudde Ssuuna n'abaziba. Mukwano. Baga mambo olumu Ssekabaka Ssuuna abaziba bajja ne bamugamba nti tusobola okuse engaga katikati kale katugambe byali byakwewunda ku bakyala bo ne balabika bulungi nnyo. Jukira Ssekabaka abedda babanga n'abakyala nga bangi abakyala b'embuga abazaana. Lwe ne mubuga nti tubateekako engaga ne banyirira bulungi nnyo. Tere nti ye abaabo nga babakuŋŋaanya abatandika kuba okuteeka ku ngaga ngaga ndowooza tugambe bibanga ebikomo. Ssekabaka Ssuuna agenda okulaba ng'omulimu mu kimulungi. Kumbe mu baziba bano mulimu abaayita embwa weeyotera. Nnyo omuntu bw'akugamba nti gundi oyise embwa weeyotera totuuka gonja gy'akalira aba ategeeza ki? Okuyita embwa weeyotera, embwa bw'eba eyota omuliro tebeera we guli mungi era ejjo gyetegeeza ebeera ku kyoto ebeera bbaliko eri ng'esikabusika bugumu kokka kakalira ako kampola mpola kati gwe bw'ogiraba weeri n'oyagala osukkewo kati ate olw'oba ogenda kutuuka gonja waakalira n'abooki baagonja ndowooza mutera obbagoberera. Gonja tajja na muliro ogwo mungi nnyo era gonja bw'oba omwokya ayina kufuna kabugumu. Mubalaba mutunulire abo abeerukaya, mutunulire abawali embizzi nnya abawa ne waffe ekyabakuza w'omulaba ku bibbo tebookera ku kkubo bookera manju manju eyo. Mutunulire abawa nessanga akuma essigiri neekwata ate n'agiyiwa kevvu omuliro ne gusigala nga ebbugumu liyita muvvu kagonja ako ne kakala bukazi. Tovula abaga nti bw'oyita embwa weeyotera oba ogenze kutuuka gonja waakalira. Kati n'abaziba beemunkoolera ku bak'embuga abamu si bonna era ebiseera ebyo abaziba mbu baakolagananga nnyo ne Ssekabaka Ssuuna baamuguzanga amasanga nga bagajja eyo ekiziba ne bagaleeta ne bagamuguza. Kakati Ssekabaka bw'akitegeera n'afuumuula abaziba bonna mu Buganda abaali babanja abaali baleese amasanga abaali bakyaba baleese nga gazaabo bazisibye ku bakyala b'embuga bonna baaviiramu awo nga Nnamubiru asiika emmamba ate n'omunnyo abatajja gulozaako. Kakati ky'ova owulira nti bwe baatuuka okubanja nti oba babanja Ssuuna n'abagamba nja basasula mugende ndi tindi basasula mbuna kati abaziba bakyabanja Ssuuna baba bali musanga w'abasasule nze naawe. Kale omuntu bw'avaayo n'akugamba nti nja kusasula nga Ssekabaka Ssuuna asasula abaziba omanyanga bumanya nti oyo akunyaze akumaze okunyaga takuzizaako kigere. Bwe kityo nno bwe kiri
Chazo wande to inza chisi ni kila chino. Sewo chazo wande to inza chisi ni kila chino. Mbune bazukuru baka tongole, ba wangu dogo wako baka. Mbande kale sinkera bide muusasi ni bazukuru baka tongole mulema. Nabo aba wangu de ogwo kubaka tulabe embeera nga bwene beera tweyanzege kaunga kasubudu super maize fula tankuwe enamba jobo kubako bajja kubanga bakuyunga bulungi nnyo obungi bonna boyagala tulabe mu mbeera efaanagana bwetyo. Kubanga oli ku byakawunga nkwegayiridde mukulu kyazi njagala okube ng'oli ku byakawunga walidi eyannya ate tukuba kati obudde bwa kiro 0-0-4-9-3-8-2 enamba jikube ngoli kunsonga za kawunga mugame nti bangambye mulangira yangambye akawunga kabuddu super maize fula nkafunye ntia kali ku beiji omubulire obungi bwoyagala omubulire newe bakakusanza kasitoba ngogula kanji lero naddala abasubuzi mwetu beta aganyo au na wumvu dewu suna mumaze mtu bwabango mubanya na ganti nja kusasulanga suna asasula abaziba ezo sente zimulekere mugame nga kimuntu ezo nzikuwadde sijja kuddamu kubanja sibanja awonno byebyo byebyo nga asambye ya good day Simon Gala bobanga kwoli kumpeo kuno mpelezayo obubaka mbulabe oba ali na ye ampeleza obubaka mbulabe tulabe ensonga nga bwe zinaaba tweyanze ge neera biddo kulisaaya ababadde mu bikujjuko omanyi olwaleero abantu bonna basomedde ku babakatuliki ku bigo byabwe gye basomedde era gye balina okusomera nga bakuza olunaku olw'essaakalamentu mukulike eyo nnyo mukulikireyo ddala nga bwe mubadde njagala kulabako wano abantu nga babiri nfuneyo abali ku ssimu eyo nveeyo saawa esooka mbe nga ngimaze kale kansooka endaba ono muyiwa obubaka baana mmwe nzaawo nabakakasa mbatya ba Prince Sekajugo bano Prince Sekajugo wechotera webale tichanaluswa naluswa Ibrahim baba bedira chinaluswa kubukoma simbi junior school webale na abayizi abayizi tibebake bati basoma preps mukaya viko entovu kwali nimirwa nno nga bali waliwo abambuza bakubana abampaana wana luwaga ebudda kwetuli ebudda budda yuwa ebudda ebudda kare luwaga ebudda kwali Frank Luemba Munnabuddu alima kindi eri
ngambia saba kubuza ni yolo bato cha abuziza. Bamu tutengane nabujisimu fungize nabujiani. Chiso kicho ndoza fulanka na chogira ko wali kuntandi kwa. Nimba gama anti wali wo omutuba gotuita nabuji. Nabuji chiba chika cha mutuba. Omuava nge mbugo awa ganda zivasi ngango kwa mbali. Mbugo za nabuji ziba nunji. Elawe wavano olugero olugana anti obulungi bwa nabuji bwamu kubya akyali muto. Buli muganda yasanga nga olubugo omuti gwa nabuji omutuba gwa nabuji nga olubugo olutwayagala alusubwe. Akali bagati bamututte nabuji simufungize lwabanga lubugo. Ng'ekitutte omuntu oyo kyabanga kyamangu ddala. Ekitamuganyiza na kuddamu kunyweza mbugo zazifungize eka asobole okudduka obulungi. Wabula na asituka busitusi. Okitege dendo woza. Lugemwa kusaze Masaka ambuza anti. Omuntu luwafu kasezalo banazala wange. Mberachi eletilo omuntu oyo kufuka bwatyo. Kubafe waliwo just. Luoku wano omuwala. Nenga timugenzi wala. Na mubaza debe. Iraba sezala wu. Kati. Bobo kwanyo omwana w'abandi omuwala nga bw'osanga mama wengo omugwa mu kifuba olw'okubanga omuwala tiwamuwasa obuko buba bwamala dda okuyingira biveeko vane ku bigambo gwe webale kutuyigira mulindwa butaye bukerere kwendi webale kubeerako ono Richard Erusalira Kanyogoga webale kutuweereza mulangira tetuvaako. Tetubako mama wange kwali nahisi mweno si Erusalira akutumide nyo awe bukiri mukayembe erambo abuza nti gwo sibuka wa kubanga awulira saidi eyo nojimanye Lusalira mukayembe ungamba bukiri bukiri kiri ndasi chimanyi Erusalira Erusalira manyiwo ovira daleno no gende kayanga no gende eri noja no gende mpongo no gende nabuyindo no gende buzibazi noja ebukiri ngasi manyi wao siraba uchala uchiba itabukiri nene simu eyo ndaba si Erusalira olimitala wa mayanja.

0: yebale nnyo kwagala lulimi mulangira gye balake ebukiri mukayembe ategeeza bukiri ekyalo kyobaako otuuke mukunywa ebukiri nomubaaba sudde sungonga nti ekyalo ewaaba sudde ntegedde kati awo ate wali yagambye lusaalira lusaalira mmanyi ate weeri eri eggomba waliwo mpozi ne lusaalira owaawano lusaalira mmanyi weeri ebusujju ku mwalo ebukiri semandazadiwa nemukunyu butenga ntegedde mubaaba sudde kale tweyanza tweyanze ege ne wabaawo neono luwaga muntu okuloota ng'ayogera kitegeeza ki siyinza kulimba luwaga saanukula sitaputa bibu birooto kanfuneyo nga babiri basatu tugende mu katabo ensi gye twafiirwa ensi gye twafiirwa omusomesa abeera ekirimya ani oyo baaba mwami kobo mumbuulire mukyalo yafuna accident gundi kasujja fredi baaba mu kasujja fredi mundabire n'omukyala we kasujja fredi ye director wa St Jude Primary School wali e Kabwoko kale Simon galankufunye kale neyanziza neyanzeege wakyusa kagundi kana nti mbadde ombuzaabuzizza kampulire wano oba nnaakufuna wangi mwebale kuwuliriza ani ono abekyampengere balungi saalongo abalongo bazanya amiina tweyanziza tweyanzeege ate kasita tugenda mu katabo tulina okukamaliriza olwaleero tweyanza nnyo tweyanzeege omulungi awuliriza leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo saagala obeeko ngenda kufunayo abantu batono ddala ndabe nga ŋŋenda wali ate mu ssaawa ate tulabe ekiddako ndowooza noono kandabe nga mufuna ate embeera ebeere bulungi nnyo wangi alo owa kwoli nno nga sikuwulira abekawula bali batya naye baaba naye tiwakeeganye naye tiwakeeganye wangi
1: omulangira
0: sebo
1: mwebale
0: kuwuliriza
1: muntu gwesinga okwagala ku leediyo Buddu oba
0: ng'oyogeza gonjebwa alo n'oyogeza eggonjebwa ddoboozi lirimu n'akawoowo ate odduse wangi
2: mulangira
0: wangi
2: tubale tuweereza ono mukyala Gonza ekyandaaza kwetuli tukuwuliriza
0: banne mukyala Gonza muli mutya kyandaaza kiri luddawa mukyala Gonza ne Mukama Katonda ekintuuseeko wangi alo kwoli kumpewo owa esande yebayiseemu mwe mugiyiseemu musana gwe gubamalawo baaba abeekako naliko ekooki eyo baaba nayo ndaba olulwanando olwo lwonna muli bubi owayi mpudde omuntu agenda okweyogeza obweyogeza kansoke mbeso nyiwe kambeso nyiwe nkoko chagulo nkoko ya cheso nyiwe chegulo ah.
3: Banguka mu limi Uganda. Uliriza program Inclusive Limi Uganda. Wano ku Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zili nyeze ekiro. Budde bwa kawoza masiga. Webale kuuliriza Radio Buddu. Banguka mu limi Uganda. Uliriza program Inclusive Limi Uganda. Wano ku Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo.
0: Eyo muntu wa bulijjo kwoli webale kubeerako. Ale tulabe embeera bwenebeera mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo. Nkyali mulangira Kalima mbatwala mu mbeera efaanana bwetyo. Mami Kobo Waluo mbulizi wawawawo ye omubwa atusi nage uchalo oyo munda vile nyo omubwa atusi oyo ye abwa atuka neno babwa atukira haba manye nako zinajiba wanji sebo
4: mwebale kuweleza
0: mwebale kuuliriza
4: njivira uliriza nyo ate programu za sezivu wako
0: Dija Sumani Zipulo salamu alaikum
4: alaikum salamu
0: bagamba batemu bijaba
4: anayiva kwa agala mami mulangira
0: mwaka kuba mufu nila dala
4: nda nyisebo
0: hey.
4: Atatana no kato kufogo kutamu
0: kutamu
4: manakati guaka
0: na ya katoke komu ikari
4: na kukye gali echa zanga te wabulanga koma tobe
0: ee nchi manji bulonje echo
4: mishama zimamulangira nkwa gala nyo
0: matu mze nsinga
4: yani mishana ngezeza kwa kuhisa mesi mulu wako wai mutieni yase
0: ee ya chankala nye muka tono
4: ina ngeri jevira uneva ko
0: ina kuzino matu ama yengo gano gatu tagaza waliwa abageri pamu wakuba Buddu nene tibaji sobola
4: tufu kakati bade yine chibuze chingagalo kubu wakupati Buddu yetu gena mkatabu
0: chibuze ate munange tunagamba chi
4: bade nisaba kunta angazamu umuantu nga afude umuliru utu ino kukuma mulimu gosanga nga wakumye mumaso genyo muruja wakati ate mulimu gosanga ne bakugamba umuliro na nyini mu yafude mukumesa di ya wano
0: kwa
4: umbade nisaba kutazamu manyigwe ugwa singa ku
0: kale na inga na chogera kecho nero wakubasu mani zigo kubie kanside mtuwe yanza tuwe yanze gendo ozera kwe mbanko mangede mkatavo nabagamba nti echoto chosanga muruja nga kitunudde mulyango ogwe nyumba wakati muruja echoto tawananga kubuza nti ani yafudde oya abanyinimu mukitegedde nyinimu oba ne bwabanga yali musikanga yasikira nyinimu oyo naye abakakati wako okuba nyinimu mu makaomo ekyoto bakikuma wakati muluja nga kitunudde mulyango gwe nyumba enako zino waliwe nyumba ezitaina nnyo milyango jitebera mu mpya naye era bapimira ddala muluja wakati we bayino kikuma ekyo kimu ekyoto ekyokubiri ekyoto ekyokubiri ekyomwana ow'obulenzi nga yafudde kiteekebwa ku mukono ogwa ddyo ng'otunudde mu nnyumba mu bikwate ku mukono gwo ogwa ddyo ebbalibbali w'oluggya kibeera mu mabbalibbali kati bw'okisanga ku mukono ogwa kkono ng'otunudde mu nyumba bote aba mukyala oba omwana ow'obuwala owaawo byebyoto ebyo bisatu omukyala yenna nga wa munju omu ekyoto kye kibeera ku mukono gwa kkono omulenzi yenna ekyoto kye kibeera ku mukono gwa ddyo nnyinimu ekyoto kye kibeera ku mukono kibeera wakati mu lujja wakati nga kitunudde mu mulyango ogw'ennyumba ensobi eyo ebaawo temuddamu kukola nsobi mu bintu ebyo abaganda baayinako era kyoba olaba ebiseera ebisinga omuganda ategedde obulungi ekintu ekyo bwajja agamba gii mwana kyafudde mwana kimuwala kyafudde ono abadde nga ye akitegedde nti okusinziira ku kyoto nga bwe kikumiddwa oyo omwana otafudde mwana muwala muwala waawo naye abuuliza ddala obutuufu akakase yaani lijja asumanizi pulondooza nkuzzeemu mukama ansaasire oba nkuzzeemu oba sikuzzeemu wangi alo
5: alo
0: kwoli
5: anawira kataga asumani esenya
0: esenya wane wafe
5: wano mchimanya kabone
0: mubamu gana ange mulondo
5: mulondo mulondo mulondo mulangira mulondo matia
0: eee
5: ijo ya firwa tenga
0: wakakasa sabi tegi
5: accidenti
0: baba sabi tegira
5: wane degeya tenga wamu chiala we
0: ebambi
5: ebambi zisejo
0: elawe senya
5: senya setala
0: wane setala baba mulondo ngenda mutanza tiyambi kide natenga mkulu wange tugende ku nsomo
5: awe nini we senzi ilila
0: baba munda vile nyumu kubagirize boba muno omutwalo ogutalina kyakkola gumumpeera omugambe nti mulangira yakusaasidde nnyo
5: nga tegulina kyakkola
0: nga tegulina nnyo guli awo bwe gutyo awo gumuwe gufune ku kyokkola tugende ku nsonga gwe manyi ojja mukubagiza
5: kakati
0: esebo
5: ekisookera tuba okwebaza kuba tuyize ebintu bingi
0: amiina
5: ate nga mukataba ako tufuniramu ddala ebyokuyiga ne tutereeza oba olyawo
0: amiina
5: era n'omukwano gwange awo ekaswa nkola naye wano ku kiwangala sitiji
0: ekaswa eno muba hajaali muba ali wali kafeero
5: era n'omuvubuka oyo wasula kweyo ennyumba kwennyini
0: ewa kafeero ii waliwo ne munywanyi wange mukulu wa male empango omutegedde
5: kati omuvubuka oyo awamu ne gwonyoma webatabani ba wamala mpango
0: be batabani ba wamala empango
5: era babirawo kunnyo era nikimanyi ne kati wali ampulira
0: kale
5: aye nitulina nolooni omugalanda wesenya
0: omugalanda wesenya oyo baba
5: omumanyi bulungi
0: mumanyi nnyo
5: kati mugonze ekyabakuza kaneke nabaala bayite mubadde nsima mpeerezaayo
0: tweyanziza abesenya banda
5: kasagga
0: Uthumani webale nnyo webalire ddala era ku kasagga awo sigenda kwongerako kirala ngenze mu katabo kaffe kano
3: Banguka mulimi Oluganda. Uliriza program Inclusive Limi Oluganda. Wano ku Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo.
0: Ensi gye twafiirwa. Katabo kano tukamaliriza olulala. Naye banne mukanoonyeeko akatabo kano. Ngenda bawa ku ssimu y'omuwandiisi. Obutabo buno atambula nabo. Oba buuzaako ne Masaka kwa Mwanjeri na wano. Kwa Anjeri na Anjeri neri wano kuchizimbe chiriko DTB Bank. Mumaso galedi yobudu bweti. Anjeri na bookshop weri. Neye, omuandi Simon Gala. 0758 atati mumu kubira kati manyize so chobora saga na bawa simu za abantu bange oluziwa nza eh kumukulukala mujibale di mukubire kongo omugamba katabako ye yakuwandikira katabo ogwalonke salucha ekitundu ekisoka n'ekitundu ekyokubiri aina yakata aina yobutabo bulalanga busatu obunyuvu mutese gwomubulira awangu wasobola okukakuteera akatabo bitabo bino mubifune mubigule mubisome kati omuwandisi ali ku 0758 bitano 18 bibiri mu asatu 0758 bitano 18 bibiri mu asatu nabagamba Simon Galono muyiya ayiye bitontome ayiye nyimba ezama somero naddala mumweyambise abayize ku anthemu za mwezama somero mwaba primary abategeka azi speech de kubakati tamu yokusatu mugera kwa mutandiko okutendeka abaana mumweyambise nnyo ajje abatendekera abaana batontome kumbera ezili mugwanga kati yatuandikira katabo kano ensi jetwafirwa annyonnyola ebintu bingi nnyo byetuzze tulaba era njagala bafunirayo kaddaawo muwulirize nnyo tugenda kuteesa katabo kano agambye sula 15 egamba nti obulamu obutali bulamu nesala gala mubira ebyo wewaawo amalwaliro gali matono nnyo alogamba ebiro byedda naye gabanga malwaliro ddala era nga gajjanjaba gano si malwaliro wabula ku mulembe guno amalwaliro getuyina nago gakitawe geetaaga bujjanjabi tokuba nnyo kubanga malwadde nnyo ndowooza n'okusinga ate abantu abagagendamu nako Dr. Senyondo wano nja mubuuza kakoza yasini ndabiro mukuru Dr. Senyondo munange wadde luli gali matono naye mwattu abantu bawangalanga ne batuuka n'okuwalulirwa ku buliba wabula kati bw'oweza emyaka nkaaga oba osaana kwesunako ekituufu kati ebirwadde ebituyiganya bingi ate ng'ebimu ffe tubyereetera mu butamanya oba mu butafaayo luli omuntu yalundanga enkoko okumala omwaka oba okusoba n'alyoka agirya ng'ekakase bulungi era ng'ejjudde ebirungo eby'omugaso mukama byeyagalanga bibeeremu naye kati ezirundibwa okumala omwezi gumu gwokka si munene mpulirayo n'eze wiiki ebbiri n'osanga omuntu nga yeenyumiriza mu tekinologiya oyo akuze enkoko mu bwangu bwatyo nga yerabidde nti ekikula amangu n'okufa kifa mangu atugambye esuulega nti obulamu obutali bulamu kati mwe tutambulira nyinza okuba nga siina bukugu bw'amaanyi ku kino naye tosobola kummatiza ne bw'oba ondeetedde bakabonna ba Katonda nti enkoko ekulidde mu mwezi ogumu gwokka guti ddala teyina bulabe eri oyo aba agiridde ekyo ki kankireke kireke kubanga munnange bizinensi ezo awo nno abansinga obukugu bali kittaanya bwe bali babaagadde ku mulembe guno okusanga omuntu awezezza emyaka 30 naye ng'amaaso ge galaba bulungi era nga n'amatu ge gawulira bulungi osiitaana waliwo nno kyeweerabidde okukoonako nga n'amannyo akyalina amannyo osanga omwana myaka 15 nga baakamuwangula mu ngaana n'ogaawaana aweereza emyaka 3 anaaba akyalinamu wadde erinnya erimu kubanga ebisoomo ebigasoomooza byasukka obungi byonna ebyo bizzeewo olwaguna omulembe gwe tulowooza nti gukula naye amasimu, TV, kompyuta, amataala agaakira ku masannyalaze agebi duka kosebi dala ebifana na amazima bikoze omulimu munene nnyo mu kwono na maaso gaffe. Lulimu nange waliwo obutaala obweyambisibwanga obw'amafuta mpozi n'emisubawa ng'ekitangala kyabyo ekya kyenvu yenvu okwefaananyirizaako omusana gw'enjuba nga tekisobola kutta muntu maaso bwe twayitanga munaku taddooba. Yino mwe abampuliriza bamekaaba bangi nnyo abatamanyi na butaala obwo. Kayina n'amannya mangi munaku taddooba mukulu akolodde. Ati bwe kaazikiranga ani azikiza ettaala omukulu akolodde ng'omwana tasobola kukyogera lunye nti taata yaakazikiza kubanga oba akayita mukulu akolodde. Kyova olaba wasanganga omukadde wa myaka 8 ninga akyasobola okuluka omukeeka oba ekibbo ebyo byonna byafiira mu nsi gye twafiirwa. Kati omuntu akuyitako awo n'omutunuulira naye nga tomulaba. Tulabye osanga n'obwana mu masomero ga primary nga bwambadde buno obugaalubindi era nga ze zibuyambako okulaba obwana obuto ng'era nze nnyinza okweyagalira mu nsi eno. Mu ngeri ey'enjawulo kanjogereko ku mataala g'ebidduka simanyi oba tulina okusaba babikola ne bakyusaamu oba ba buyinza ne bawera amataala ago oba ne bakyusaamu oba ab'obuyinza ne bawera amataala ago agaka kyenvu kyenvu. Eno gwe sayimbwa omuwandiisi kankubuulire waliwo nga katifa ababeera ennyo ku luguudo luno olw'embalala omusajja kubamu ettaala n'ogamba nti ndowooza obudde bukedde nga zaakanga muzira waakiri ne wasigalawo agaagaako erya kyenvuyenvu naye ate ago nago gakendeezeddwa kubanga amazima omuntu akukubamu amataala n'oba nga tokyalina na kyonna ky'osobola kwongerako kulaba ate nga bwe kisangibwa nga naawe geegamu agali ku kidduka kyo bwe mugeekubamu gubula asala. Ekyo nno tekikoma bukomi ku kyakutta maaso naye era kizadde n'obubenje bungi nnyo. Bannanga abaana bayina ettaala wano ku lw'embalala. Simon Gala abaana bayina ettaala ku lw'embalala wano. Mukama atusaasire. Abantu abawangaalira mu bibuga abo bali mu nnaku etayogerekeka olw'amatu gaabwe okutulugunyizibwa buli ddakiika anti ebireekaana tebiggwaayo ono oba akyalanga eddagala eritta ebiyenje alina owulira aleekaanye ebizindaalo ng'alanga ekivvulu ky'ennyimba wamma n'olaba ejjano musajja wattu oba mukazi wattu ne bw'aba nnyuse nadde ewaka okuwummula amatu gasigala gamuwuuma olw'ebyo ebimuleekaanidde olunaku lwonna ebikwasa ku ttama lwonna bikwasa ku ttama. Sikyoba asaagala genda Kampala nzere waka n'endwalira ennaku bbiri oba mu kibuga ng'otambula ogumotoka gukuvaako emabega ne gugenda gunyanyagiza eŋŋombe era osiga eri esigula n'enkonge wamma n'owulira omutima nga gukubuukamu ekyo nno kya bulabe eri obulamu bw'omuntu era bw'otaba mulamu nnyo kiyinza n'okukuviirako okuzirika. Bw'otuula ne weebuuza omugaso gw'eŋŋombe ezo ezireekaana ennyo zityo amazima gakubula kuba bwe kiba ng'omuntu gw'ogikubira oba omuliraanye era ng'otegeeza akuviire lwaki eŋŋombe eyo kigyetaagisa okuleekaana ennyo okumalako ekyalo kyonna. Mwe muliyita saswaga nga mwerabidde nti obulamu bw'abannammwe bwe muteeka mu katyabaga ekyo nno kiviiriddeko abaana bangi okukula nga tebalina myoyo nga tebaliimu mitima buli kaseera baaba maguka bumagusi batyo ng'engabi ewulira abagisaggula ate abalala ne kibaviirako okufuuka baalumira mwoyo ng'emitima gy'ababulira ddala. Oli ayinza okugamba nti obuzito bw'eŋŋombe buku manyisa ekika kyekiduka ekijikubirwa ekijikubira era nga kituufu naye nange kambuuze obunene bw'omumwa bwe buzitwa bw'eddoboozi eriva mu nnyinigo kubeera tulaba pikipiki nyingi nnyo ng'engombe zaazo nzito okusinga n'ez'emmotoka ezimu nze nno ndowooza bwe tuba twagala okwawula ebidduka nga tubyawulira ku ŋŋombe envuga yaazo y'eba ekyusibwa nga bw'osobola okwawula akagombe ka ambyulensi ku kooyo atunda ice cream n'ebyo bifuni nabyo bifunibwe obwabyo nabyo bifunibwe obugombe obwabyo obusaamusaamu okusinga okutumalangamu emitima mpozzi bwe wabaawo ensonga enneekusifu mu ŋŋombe ezo abakugu banaatutegeeza nze nange ndi munaku waazo ekyeŋŋombe nga kitadde ku bbali waliwo n'ebidduka ebirala ebigenda bibaluka ekiri bibaluka size zino subalu ha kyeba abakole eno wabula alati owe Masaka awo nja kuwaamu ka credit baagenda embalala n'abalinda buli yajjanga muga teeka wali ne banyumya emboozi awo enzikakamu era bw'oba tokirabye oyinza okulowooza nti oba bbomu yeebaluse amateeka gatugamba nti ddembe lyo gw'okukola ekyo ky'oyagala kasita kibanga tekikosa balala ddala abavuga ebidduka ebyo ebigenda bibaluka lyandibadde eddembe lyammwe naye obuzibu nti bangi be mukosa abantu obulamu balina bwakukwatizaako nsingo buli ekibakanga kibaleka bafumbya miyagi anti ebiseera ebisinga buli omutima lweguduka okusinga ku ngeri gye guteekeddwa okudduka olw'omusaayi omungi oguweerezebwa wabaawo akasuwa oba obusuwa obwabika ate nga tebuzikiwawo kale mbasaba mweddeko ku mulembe guno abantu bangi bwe kituuka mu nsonga y'okussa tussizaako ekituli ky'ennyindo kimu olw'ekirala nga kizibikirwa era kizibu okusanga omuntu ng'ebituli by'ennyindo ze byombi bifulumya ebyange nga bifulumya kw'ossa n'okuyingiza omukka mu kaseera ke kamu obulungi ate mwattu nga si mulwadde wa ssenyiga oba kiva ku ki ababisoma baatutegeeza bwe banaatutegeeza bwe bataatulimbe nze mpulira ebyange bissa bulungi kyokka ggwe ng'ossa bulungi weesiimye nze neesiimye ensangi zino buli gw'olaba akankana ng'eyalwala endwadde y'obuko si baana si bavubuka ffenna tukankana naddala engalo waliwo enkankana ey'obuntu eyo si gye njogerako wabula njogera ku mutendera oguyise awo nga naawe weekwatirwa ekisa gw'atannaba kufuna kyentegeeza kwata ekintu ekiwewuka okugeza olupapula okiwanirire mu bbanga weetegereze engeri gye kikankanamu mwana ggwe ekyo nno kitegeeza nti empewo ye nnyingi oba ng'otidde nnyo wabula ekyo tekitegeeza nti empewo ye nnyingi oba otidde nnyo wabula kitegeeza nti omubiri gwo teguli mu mbeera nnungi jjukira essuula gye tusoma egamba nti obulamu obutali bulamu ekireeta kino si kyekakasa oba butakola dduyiro gwate tuwaayiriza eki naye kansuubire nti tekiva ku ddagala lino lye tukozesa okuvumula n'okwegema endwadde kale lowooza omuntu okunywa eddagala erivumula obutwa naye ng'ate bw'obutwa tonnabunywako ekyo si kyongerako bajjajjaffe bo baasenyesanga bisiiriiza mpozi n'obuti bw'obuyuukiyuuki oba emirandira gy'ebiroowa ate ng'abamu tebasenyeza akona dala ekyo kifana nange ekyali ekikyamu nyate ku ruddo lulala kambe simise wa manyoga abwe bawangalanga nago fekati abe wano okusenye ku machana akawungeze na buli lwomalo okulya emmere ate ebibino timukyali mannyo ogenda okuweza emyaka 30 nga wafuuka dda wa lubungu nga mukama osigazaamu amannyo kumpi matono mabale nze nno wembuuliza okubeera n'amannyo 10 mukama nga meeru wabula nga tigika kyasobana kugaaya n'okuba n'amannyo gonna nga gaddugala naye nga gakola omulimu gwago ddala kiriwo ekisinga gakuumika Katonda tiyatuwa mannyo gakole ng'ebimuli wabula yagatuwa n'omugaso omukulu ogw'okugaaya naye ffe tulowoozezza nnyo ku kugakuuma nga ganyuma bunyumi mu kamwa okutunuulira naye ne twerabira omulimu gwago omukulu bannange wano ku nsonga waliwo n'eddagala abo be muwulira nkiyite abeeyita baserebu lye bakozesa naddala abaana ab'obuwala ne basenya ne bajjako akabubi k'amannyo ago ne basigaza kali oli n'agenda okusekerako bw'ati nga amannyo gonna gamasamasa gati aba yajjako akabubi nga bwe mulaba abakyala bano ab'e Yerusalemu mwe mugamba mbu baagwa mu bizigo omuntu okwerukwa ajjako akasusuka n'akookungulu n'afuna akasusuka ly'akoomunda akeeru kati nno nkukakasa obuti buba bulamu embwa erundi bw'awaka n'omulimu omukulu nga gwakukuumawo naye singa eby'okukuuma ebivaako nedda mu kugoba emmese sirowooza nti eba ekyayina omugaso so singa esigala ekola omulimu gwayo ogw'okugoba ababbi wabula neegattako n'ogw'okugoba emmese oleba ya mugaso nnyo era esiimibwa kiki kyentegeeza amannyo bwe gaba amayonjo nga gasanyusa okulaba wabula ng'era gasobola n'okugaaya obulungi ekyo kiba kirungi nnyo nnyini ddala naye okuba amayonjo wabula nga tegakyasobola kugaaya nga tegakyasobola tegakuganya kulya kiwoomerera kyonna ate ekinyogoga ho abampuliriza bameka abasobola okunywa ebinyogoga amazima ekisingako obe naaga amakyafukyafu naye nago nno tegatunuulikikako naye nga gasobola okukola omulimu gwago anti n'enjogera egamba nti ofunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi abatukolera eddagala lye batenda okuwonya endwadde z'amannyo ze ndowooza nga nazo zirina omukono banansonyiwa bwe mba mbawaayiriza mwattu bennyini be bamu abatukolera n'amannyo amazungu olwo eddagala erigawonya lye bakola lyo ne liba ku bbeeyi ya wansi ate amannyo ge batunda go ne gaba ga buseere weebuuze ku byombi ebyo kiriwa kye basinga okwagala okutunda bwe gaba amannyo ag'ebbeeyi nga nze bwe ndowooza kuba abo baba bakola amagoba mangi gw'olowooza bayinza okwagala amannyo gaffe gawone bw'oba ng'olowooza nti kisoboka olwo amannyo ge bakoze banaagaguza baani nakyo kyebuuze mpozi bagamba nti kalya bugalula ng'omumwa gw'emmandwa anti yenoga eddagala eriroga ate yenoga n'erivumula olumbe lw'amannyo lwatujjirira ne bye tulya tebikyatuwoomera tulabye nnyo ebidduka ebikoleddwa bikoze omulimu gwa ttendo okutwanguyiza ebyentambula kati okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala lutemya lwa liiso lwokka nga watuuse ababitukoledde kambe baze naye ate ffe be babikolera twesaasire ng'oggyeko okutwanguya okututuusa gye tulaga era bitwanguyizza nnyo n'okututuusa emagombe we wawo katonda ya tugerere ntu konti gwe gundi oli wangale miaka bwejiti naye ku mulembe guno ndoza ne ntu koza katonda tuzite tuchazi tukiriza abamu tufa tetunatuuka ku kiseera kya twagaliza olwendwa defe zetwetondera kwosa n'obubenje obuva ku bidduka ebyo mu nsi eri gye twafiirwa eŋŋenda ezisinga zaabanga za bigere ng'akabenje omuntu kayinza okufuna kakwekoona kigere olwala ne luvaamu nga n'akagaali kizibu nnyo okukuba omuntu n'afa mpozzi okunuubuka obunuubusi kati tulina pikipiki emmotoka n'ebirala ku bubenje obungi obugwawo ensangi zino abantu abasoba mu kikumi babujjamu ebinuubule ebyakula ate abandi ne bajjamu obulema obutabanganawo okutuuka lwebava obutabawonako okutuuka lwebava mu nsi wabula ekyennyamiza nti ate abasoba mu makumi asatu bwe bafiirawo mbulaga buli lunaku ng'ekibatta sikawaali naye mpozzi obubenje obuva ku bidduka ebyo eyo y'ensi eyasikira gye twafiirwa era bannange abadde beebuuza ebitugaana okuwangaala mu kyo guno mu mulambe guno oba mu mukyo guno ndowooza kati mukitegedde eyo essuula obulamu obutali bulamu tukenze mu ssuula ey'ekkumi n'omukaaga saagala webake njagala okkakkane nabagambye akatabo kano tulina okkamalako olwaleero ekigambo okufa buli akiwulira kimukuba entengero kuba ne gye buli eno kwatulema okumanyiira weewaawo tukimanyi nti buli akirina obulamu buli ekirina obulamu kiteekeddwa kufa okufa kwaffe tekuliiwo olw'ensonga nti tulina ebyatulema okutuukiriza kubanga ne bw'oba mutuukirivu otya era ofa otuteekeddwa okufa siri mu kugezaako kubeeraliikiriza wabula musaanye okweraliikirira okufa osanga ekyo kinaatuyambako okweyisa ng'abantu nga tukimanyi nti ensi ffenna tuligireka olw'okuba okufa kwa buli muntu tetusaanye kukutunuulira lwa lukwakwayo kuba kusalawo kinene nnyo eri ebiseera ebijja y'ensonga lwaki bajjajjaffe baakolanga ebintu bingi mu mbeera ey'okuwa omufu ekitiibwa wamu n'okusomesa ababa bakyali abalamu mu nsi gye twafiirwa omuntu bwe yafanga ku kyalo mpaawo n'omu yakwatanga nkumbi mbw'agenda kulima okutuuka omugenzi oyo bwe yamalanga okuziikibwa ate era ng'abamu bayisaawo n'ennaku oluvannyuma lw'okuziika nga tebazzeeyo mu mirimu gya kulima ekyo nno kyakolebwanga okulaga obumu wakati w'abatuuze n'ab'enju eyabanga evuddemu omuntu oyo wabula era kyali kigambibwa nti omuntu bw'olima nga ku kyalo kuliko omufu mbu n'ebyolima ebiba byakufa obutuufu bwakyo nali sinnabwekakasa kuba mpaawo omuntu yeetantala kulima nga waliwo afudde so bwe ŋŋamba nti kyali kigambibwa ndowooza mba sikoze ensobi ate waliwo n'ekigambibwa nti bw'ova okuziika era togenda mu nnimiro wadde okunonayo emmere wabula amazima gaakyo nga tegedde ku mulembe guno abantu bangi beefuula tebinkwatako ne balima nga waliwo eyafudde ekituufu amakungula bwe gatuuka bakungula byoya byanswa olunsi obawulira bawaayiriza abalogo naye nga bo bennyini be beezikiririza ebirime byabwe oli oyinza ayinza okumbuuza nti ku kyalo bwe kufaako abantu abasoba mu omu munakwe ziliraniganye olwali nebijanjalo byebyetaaga okukolwa abali nakulinda okutuuka ddi kiringa ekibuuzo ekinene naye nze ndowooza nti kitono nkugambye nti okulimanga ku kyalo kuliko omufu era nga wamutegedde n'ebyolimu oba obiziise kakati kiba kisingako okubyesonyiwa n'otayonoona maanyi go na budde bya bwereere kuba ne bw'obikoola era bifa n'ekirala nze simanyiiyo musiri gwa bijanjaalo oba ebirime ebirala nga bya mugaso okusinga obulamu bw'omuntu kale oba omuntu omulamba tuguma ng'afudde olwate ebijanjaalo ezimu ku nsonga lwaki ensangi zino tugamba nti ku byalo tekufa mufu omu ate era nga ddala bwe kiri kwe kugamba angaafa tawe tebaweebwa kitiibwa kyabwe ng'okulima nga tebannaziikibwa bwe batyo ne badda batuga abalala ndowooza nyinimu bwe yafanga baagendanga mu lusuku ne babikira ne balubikira ebisibo by'ebisolo oba ebinyonyi nabyo ne babibikira wabula kati twabidibya ky'ova olabanga bannyinimu bwe bafa n'ebyabwe byonna tukanya kwebuuza ekyali olusuku mpozzi nga bintu bino ebitono ennyo bye tulagajjaliramu nga tubiyita ebyadiba era ebyabataasoma omuntu bwe yafanga nga yeetuze bwetuzi omulambo gwe nga guyisibwa bwanjawulo ku muntu afudde olumbe olulala omulambo gwe ogwoye yeetuze gwakubwangamu ne ku mbooko ng'omujjwa yaagusala ku muguwa nga ne mu kinnya mwe guziikibwa gusuulibwayo busuulibwa obulombo bulombo buno bwonna bwakolebwanga okuzikiriza omwoyo ogw'omubi ogw'okwetuga obutakwata bantu b'ennyumba mw'ava wabula kati buli kimu tukikola nga bwe twagala ky'ova olaba bangi beetuga ensangi zino naye ng'entabwe esibuka ku nnono eyasuulibwa mu kuziika eyeetuze ffe wano twaziikanga mu mbugo nga ne bwe wayitawo emyaka 10 osobola okusisinkana eŋŋumba gumba zeeyaziikibwa nga zikyaliyo kuba embugo tezimala gavunda ate n'ebiwuka kizibu okuzirya bwe twalowooza nti ensi ekuze embugo ne tuzidibya ne tudda mu makofini omuntu ne bamuzinga mu kasuuka busatu oba bubiri ne bamussa mu bibaawo ezaggibwa mu muyembe n'aziikibwa omwaka ogumu gugenda okuggwaawo nga byonna bikunkumuse biweddewo oli oyinza okumbuuza nti omufu amaze okuziikibwa tuba tukyamwetaaza ki ekyo sigenda kukikuddamu naye lwali kuloosa ng'akutegeeza nti mwamuziika bubi oba nti mwamuziika mu kifo kikyamu ng'era ababanja okumusengula lw'olimanya nga musimye ne mubulwa kye mujjulula nga buli kimu ennyomo zaakirya bino kituufu nkimanyi nti tebinyuma kwogerako naye nsaba mukkirize mbategeeze nti omulamwa gw'ekitabo kyange kino omukulu si gwakunyumisa era n'enjogera ennungi baagigamba dda nti esinza ekiswa ku luggya enziika eno empya ey'okuziika mu zikofini mu masuuti nako nkankagatteko ng'oggyeeko ebibi byayo ebyo byenkulaze naye era ekosa n'obutonde bw'ensi obeera kale kayo mbadde ŋŋenda kwogera era bannange waliwo ogenda okuziika nga baakusibye tayiro ozisiba otya mu ttaka gw'oba osembyeyo ku nsi kuno kankomaawo anti luli omuti gwayubulibwangako gwayubulibwangako ekikutane kikomagibwa olubugo olwonno olwogwo muti ne gusigalawo wabula kati gusalibwawo gwonna okujjibwamu embaawo olwobutonde bwensi bwabusigadde butya kineera kidibya n'ennimiro n'emirimu gyaffe egy'ennono era nakuwalirako bannange abalina omulimu ogw'okukomaga ogw'okukomagira lukoma nantawetwa mulikomaga ki ng'emiti gisaliddwa okuggwaawo nakunjereere mu nsi eri abantu b'ekitundu baabanga n'obuvunaanyizibwa mu kuziika eyabanga afudde nga be bafumba ogumere oguliibwa mu lumbe be basima entaana era nga be bateeka n'omubiri gwa mubuze mu ntaana ebyo byonna bigenze bifa anti wazzeewo n'amakampuni agaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okukola emirimu egyo gyonna be bafumba be bazinga kuba enno n'okuzinga togamba nti kale n'omufu be bamuteeka mu ntaana bino birabika ng'ebinnyonnyola okukula kw'ensi naye twewala okukula omuwawa nkirabye emirundi mingi ku nnyimbe ne ku mikolo emirala ng'abaawaka batyoboolebwa abakozi ba kampuni zino anti bo baba ku mulimu nga gwe tebakumanyi waliwo ne namwandu gwe baatema ekijiiko mu mutwe olw'okusangibwa ng'asitudde essowaani z'emmere bbiri kale lowooza ebyo buli ebyo luli tibyaliwo kubanga abaakolanga emirimu baabanga ba kitundu ate omuwandiisi njaga ne kano kagatteko nti abantu ab'ekitundu kino baasinganga kusooka kulowooza bano abaafiiriddwa nja batangaza maaso awo waliwo ebigambo eby'oluganda ebigenda okusaanawo mu kusaaga kubanga byasikiziddwa ebigambo ebirala era ebitali bya luganda ebimu n'amannya gaabyo tetugamanyi ddala ku mulembe guno abaana bameka boobuuza enfuvu nga ddala bazimanyi tekisoboka kubanga zaasikirwa enkoba era ezo kati kwe kuwummuzibwa essanduuko nekkirizibwa mpola mu ntaana tuli baswavu okwawukanako ne luli kati abantu abasinga bajja mu lumbe ng'ekibaleese ekikulu kulya era bwe kakutanda n'otabagabula obagwako abantu bangi bava mu nnyimbe nga tebategedde nawasimiddwa ntaana wabula nga bamanyi obuugi nga bamanyi obungi bw'ebyoto ebyafumbiddwako emmere teebereza luli ekyakolanga amawulire kwe kuba luli ekyakolanga amawulire bwe bungi bw'embugo omugenzi bwe yabanga aziikiddwamu era ekyo nga kyekiraga engeri gy'abadde ow'omugaso eri ensi kati ekikola amawulire bwe bungi bw'essente ezittiddwa ezittiddwa awamu n'omuceere oguba gufumbiddwa era kati bw'oba onyumiza omuntu atabadde mu lumbe nti lubadde lw'amaanyi kyasookerako okubuuza ngabula ebadde etya wadde nabagambye nti tukolera kulya naye twegendereze tekutumalaamu nsa luliko wamanyiranga nti egindi eriyo okuziika walabiranga ku bantu nga bakutte embugo wabula kati olabira ku batunda ndaggu emmumbwa obutungulu ebipande bya bannabyabufuzi zikkedo n'ebirala ebigwa mu nkowe eryo gy'osanga beeyuna abatunda sooda obeerabidde n'amazzi bw'osanga bakutte ekkubo ng'omanya nti ewaliyo okuziika ensangi zino omuntu bw'afa waliwo abasagambiza kuba bafunye akatale aw'okutundira ebyamaguzi byabwe obugunjufu twabusuula wa bannaffe gwe lowooza omuntu bw'aleekaanira mu lumbe ng'awaana emmumbwa nga bwewonya endwadde ogambye nno 20 asatu kikumi wabula nga muzo mwe muri nendwa de yaso mugenzi okosikwe tuyita okukina gukanga azala akuza munsonyiwe okukuyita okulekana na ye nonyeze ekigambo ekijjayo ekijjawo nechimbula kale gwe kikosezza onosa asira bwe rubalumbe ruo olwo kwabya oba kale kale ko omanyine bibi bisingana naye gwe ddala nojjo okole ensimbi mukuziika emmere eriibwa mu lumbe eyitibwa gumere kuba eba eririddwa mu kibi n'ekyoto ne kiyitibwa ogwoto ekyo kitegeeza nti ne ssente olwo ziba zifuusa agasente kati gwe noddira agasente g'ekibi n'otwala n'oteeka mu bizinensi yo ng'osuubira nti binaakutambulira bulungi nze ndowooza awo baweerimba ku bizibu ekikumi ebitutuukako mu mulembe guno ebizibu nga kinaana bijja olw'ekwesuulirayo ogwa naggamba ku bintu bino ne tulowooza nti abaabiteekawo bo baali tebalowooza sigezaako kugamba nti mu nsi tewali kintu kyonna kiyina kukyuka wabula tulina okwekenneenya omugaso gwe tugenda okufuna nga tukyusizza oba ddala gwa muzinzi okusinga ogubadde mu kye twagala okukyusa so si kukyusakyusa batutende bwe tuyiiya kuba tuba mu kwonoona nga nfundikira ekitabo kino nkimanyi nti bingi ebiteereddwamu ng'abamu ku mmwe temukkiriziganya nabyo ogutali nno musango wabula njagala okubategeeza nti ssemateeka mpaawo muntu yenna gwakugira kuwandiika byakkiririzaamu awamu n'ebyo byalowooza kale mbasaba mutima omulungi ennyo ebyo nammwe bye mulowooza mubituwandiikire Katonda bw'anaaba atuwadde obulamu tujja kubisoma era tujja kubitegeera nassaako omukono M. Simon Gala ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale.
3: Banguka mu limi Oluganda. Uliriza program Inclusive Limi Oluganda. Wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Tweyanzeege. Mpumula mu katono nno. Kayimba kano kajja genderawo.

0: Aba na nabo babisome.
1: Ngamba kambi keke koko mu kitabo munnange.
0: Mm.
1: Tomanya wayinza okuba yatabifaako nga byayitanga abirababula bibwatu naye bw'obimu wa mu ngeri faana bweti.
0: Mm.
1: Ayinza.
0: Mm. Hello?
1: Okay.
0: Hey.
1: Ti omuntu bw'ongere faana bweti mukubaganya ebirowoozo.
0: Mm.
1: Akiraba n'agamba nebo wano twasukwamu wano bano twawonamu komu ngere faana bweti.
0: Mm.
1: So ekyo kye nagezaako kye nayagala okuwa abantu.
0: Okuwa abantu. Tweyanziza awuliriza nno ndino omuwandiisi ono akatabo ke mmaze yaaliko simanyi bw'oba oyise ku WhatsApp ng'olinayo obubaka obwamangu ngu ng'omubuuza ekibuuzo yita ku nooti 752-98-8-55 obubaka obwenjo okusooka okusoma wano ate tulabe n'obubaka obulala ku nooti 752-98-8-55 obubaka ng'olina ekibuuzo ky'obuuza Simon Gala. Simon. Mcha kubuuza era sinaba. Njagala kumanya nti ogwo okuwandiika ebitabo guno ng'oguwummuzza mirimu ki emirala gy'okola? Mirimu ki emirala sebo gy'okola? Nti mirimu ki emirala gy'okola?
1: Ng'oggyeko okuwandiika.
0: Mm.
1: Sebo okuwandiika ebitabo nga nkutadde ku bbali.
0: Mm.
1: Ndi muwandiisi w'ennyimba.
0: Mm.
1: Ennyimba kadongo kamu mwagala nnyo okumuwuliriza n'okumuwandiika.
0: Mm.
1: Ennyimba naye ng'okusingira ddala ez'amasomero.
0: Mm.
1: Mpandiika ebitontome.
0: Mm.
1: Mpandiika firimuzi.
0: Ne firimuzi nazo ziwandiika.
1: Ee, mukama wange.
0: Ng'oli akuleetedde lugero oba osobola n'omuwa olugero?
1: Nsobola n'okuleba olugero oba yasobola okuŋŋamba nti tuwandikire firimu ku nsonga efaanana bw'eti.
0: Mm.
1: Kaka n'enjiwandiika.
0: Julius Kaka Ekyakonda yakwebazizza.
1: Esso.
0: Agambye nti ye talina na kibuuzo ky'asobola kubuuza.
1: Teyanza nnyo taata.
0: Teyanza ege. Kakati Gala njagala kubuuza ekibuuzo ekirala.
1: Esso.
0: Twasoma ekitabo Ogwalonkeesa Lukya. Twakisoma ku mpewo wano ekitundu ekisooka n'ekyokubiri. Obulamu bwo obusinga wabumala mu kyalo?
1: Obulamu bwange obusinga.
0: Mm.
1: Nabumala mu kyalo.
0: Mm.
1: Era ekyalo nkyagala nnyo.
0: Mm.
1: Kubanga kinyambako okwezimba mu nsi eno gye ndimu ey'obuwandiisi.
0: Mm.
1: Ntunuulira ekitundu ekigazi.
0: Mm.
1: Bw'osinziira ku lusozi osobola okulengera ensozi ssatu.
0: Mm.
1: Ekitali mu kibuga.
0: Mm.
1: Era mu kibuga eyo mbeerayo.
0: Kunoonya bunoonya kasente.
1: Nayenga.
0: Mm.
1: Ekyalo nkyagazinyira gye nsinza okuwangaalira.
0: Waswa Yusufu ebukakata kunya naye akwebazizza nnyo nnyo.
1: Amiina.
0: N'agamba nti weebale kuwandiika bintu bya nsonga. Mubiru.
1: Nkwebazizza nnyo.
0: Mubiru ekasiika naye akwebaziza sinalaba nakubuuza kibuuzo wano. Agambye nti weebale nnyo okubeera omusomesa, weebale kutusomesa. Njagala akatabo k'ebitontome, nze Ssaalongo Mukasa Aloysius ndoza ayagala okamuwandiikire akuba sitegedde gy'asinzidde. Charles Mulefu ali eri ekiryankuyege agambye nti nkeesa Lukya nkafunye ntya ndi mbiriizi.
1: Awo embiriizi ndowooza ewajja okumwanguyira oba Mwanjerina.
0: Mwanjerina wane Masaka.
1: Mwanjerina wane Masaka, opposition radio yaffe Eŋŋanzi Radio Buddu.
0: Tweyanziza. Nono Kaggwa Ronald ali mu Nakayiba agambye nti omuwandiisi nange mwebazizza nnyo munneebalize.
1: Amiina.
0: Ono mwa mukulu mwa mulinya tolitaddeeko naye adabuza obutabo busange babakugambye nti Mwanjerina Bookshop wano opposite Radio Buddu jangu obutabo obwo ojja kubusangamu. Teacher John echaba kuza ku Victorious Primary School agami enti Simon Gala mwebaziza nyira munebalize dalansa bamukama Katonda amuwangaze kubanga agatte tofali dene ku lulimi lwaffe webale kumusiima. Teacher ono naye teacher Muyunga teacher Muyunga Kalitoni Katwe Maogola Sembabule akwebaziza nti webale nnyo. Serwada Denesi sistegedde nno gy'asinzidde naye naye akwebaziza. Waliwo muzeeyi omubazi ono muzeeyi omubazi omuto Masaka naye akwebaziza. Waliwo Salongo Mukasalozi yasi ono asinzidde Mwalo Trading Center agambye nti webale. Sebufu ono ye Sebufu agaye naye akwebaziza nnyo nti webala akatabo kabaddemu ebyokuyiga bingi nnyo. Saddamu Mikita ali mu Kirumba Masaka agamye nti Allah yekka y'abaakusasulamu obulungi nga mumwe bannaye webale webala amala ebintu. Taata Maliye Nankondo akubuuza nti omuwandiisi okuwandiika ebita ekitabo kimwetaagisa ki naye yeebale nnyo kutuwandiikira bitabo biyigiriza muwabule.
1: Kakati ekisooka kye ndowooza kwe kwevaamu nti ogenda kuwandiika.
0: Ekisooka kwevaamu
1: kwewaayo noga ngenda kuwandiika nga tewali n'omu akugambye gwengosazeewo gwenga omuntu. Ekyokubiri kitabo ki kyoogera kuwandiika kubifaanana bitya? Kuba kakati kizibu okukeera enkya mu Luganda badde toliiyo nnyo n'ogamba nti ngenda kuwandiika bisoko kubimalayo. Kiyinza okukaluubiramu okusinga ate olugero oluyiiye. Olugero oluyiiye oteekawo erinnya n'ogamba eyo terinnyumye kankyuse eddala. Naye ebintu ng'ebisoko, ng'engero, ng'ebyafaayo by'ebitundu eby'enjawulo ebibaamu kuyiiya kati oba otandikidde awo oyinza okukaluubirirwamu. Naye nga tewaliwo nnyo sayansi era ogenda okumanya nti osobola ng'osobodde.
0: Waliwo naŋŋambye nkubuuze muyizi asomera ku St. Edward Kingo bamuyita Gordon. Gordon n'erinnya lye ddala sirimanyi. Agembo ekigambo kalenda kiyina erinnya mu Luganda?
1: Ekigambo kalenda kiyina kubanga kiririna kubanga tutumanyi okugandawaza tugandawaza ikoti twagigandawaza kalenda nyezo kubanga kyetwagandawaza kyekakasa bulungi
0: kyagandawazibwa nakyo
1: naye nga kakasabuka kasanga kiririna
0: kyagandawazibwa. Era ki era bw'ogamba kalenda omuntu n'atamanyi Luzungu aba akitegedde
1: weewaawo.
0: Masa gumiisiriza naye ali kwanti Kibuuka Primary School e Buyaga kwebaziza ne okufulumya ekitabo kitwala bbanga ki taata Beyonce Ebutenga gw'omanyi kisinzira mu bumalirivu bw'omuwandiisi bwakugambye. Serwadda Dennis ali mu nnyendo Kasana akwebaziza naga ati mulangira mbuulize omukulu oyo abazadde be abaamukuza bakyaliwo yewaswa Yusufu ebukakata kunnya
1: kwa songa eyo ku ludda olumu ndi wa mukisa ku ludda olulala ne siba kitange kati mugenzi namugulagulazi ogala mugenzi saawa zino naye mange omukyala amata obutanna ndawula Maria mukama kyamumpadde
0: owensenene yeddira nsenene
1: bambejja bano
0: yeddira mumbejja
1: mumbejja esebera ndoza mwebamukaŋŋambe bwentyo
0: abambira mwannyinaze
1: mwannyoko sebo
0: gyali ekyengerere
1: ekyengerere gyali mukama kyamutuwadde
0: amiina
1: esebo
0: ona abuuza Semaganda Davis alibu kwa mansimbi erie mbulire angame nti mbuliza kubanga watugamba anti achari mvubuka muto eladdala muto wazali wa mwakachi
1: sebo biri kuma
0: ochiwulide yazali wa mbili kuma agen ti nechi checha kuwalirizo kuandike ebitabu ebiti ebye nsonga
1: sebo ngawe nakugambye nti manji nazo yali manduzo na ye emiaka jeno sija kweita mtu kubwa mtu watu so kuzala mwana mnangi siyeza kwe mpene ito mtu ndo zamba nonya vya kulia omazima matufu siyeza kweita mtu
0: chitufu
1: na evitono tono bienda vye nalijo kila mchitabe kata wale lugendo wale uwe nagamba anti evizibu bie nzo kufuru wa mkulu kumiyake emito na ye na ye mge tulaba monsoro sivitu kuzo kusenga kumiyaka jafe esivu soka kieke miyake eto sikifuno ujida nyo esivu
0: elando mwami na mgeru umulabie kuru wale ero
1: esivu
0: abadde yeewuunya nnyo nga takulaba nga kangai nti yoyo mwana nti konze yoyo nti katonda wange nazikuba mune zaaka ono nagambye ali bugona lwa magwa agambye nti omuwandiisi oyo mwebazizza ku byayogeddeko ffe twesiimye ne waffe tukyatambulira ku nnono
1: Amina.
0: Obaka bungi na ye tuyinza obutabumalayo.
1: Esebo.
0: Njagala kati mu budakiika nga bubiri busatu obeeko obugambo bw'osibirira abawuliriza.
1: Esebo. Asoko kukwebaza. Oletafari yotadde kwa nsi yaffe Buganda.
0: Dr. Sega wekyo yakikoze.
1: Esebo.
0: Ya tuterawo mulere tuguno.
1: Na ye. Oluzi lusobola okubaawo ne lubulwako abalusenako.
0: Mpulira.
1: Akati mukama wange ebintu ebimu abamu tuvaayo ne tuwandiika.
0: Esebo.
1: Naye nga sife tubeera abagezi.
0: Abasembayo.
1: Tubeera bubezi eddoboozi lyabo oluusi tulina bye tuwulira mu bantu. Ate era n'okwogera ebintu nga bya magezi olina ategera nti bya magezi aina okuba omugezi okubyenkana oba okubisinga tokati nebaza abantu abo bonna bonna abawuliriza nebaawula nebagamba kino kirungi
0: kino kirungi kino kibi
1: bo balungi okubyenkana oba okubisinga oluusi mukama ayinza okuba nga tebawabuwi busobozi buwandiika ate nga tekisoboka fenna fenna kuba nabo mukama ina watu teka ono namu obuwandiiko inamu obusomo inamu obuwulirizo inamu obusengejja somo mbere fana bwetyo nebaza buli muntu gyali olunaku lwesande nelutuuka nateeka kakaleero etuke kubanga ebitusika bingi tiktok efuuse tiktok
0: otombuulira olunnaba olwo
1: naye omuntu naagyerekereza n'agamba isimu naagiwunzika wansi
0: naaga kampulirize
1: naagamba kampulirize bannange batuzaamu nnyanya amaanyi tebajjanga oku
0: tweyanziza obubaka obufundikira naye ofundikira ticha Muyunga Clinton ekatwe agambye nti akatabo ku butabo bwo akasookerwako essente kammeka
1: akebeyi
0: entono
1: obutabo bwange bwonna amazima amatuufu buli mu nnusu mutwalo awe bwetoloolera
0: sente entono ddala ate nno nga kanene nnyo kubanga njagala okumutegeeza ono nti kano ketumaliriza kabaddeko peegi 10, 10 na 6 oba na musanvu
1: katalyo olugendo limu peegi 10 na 6
0: kakati nowulira sente ezo nonno abadde atuwabudde nti endaga nnaku ye kalenda mu Luganda kale lukyamuzi lukadde weebale nnyo naye
1: nga nsiibula njagala okutumirako batiimu Kyengerere Kyengerere FC jitumira kwenye nyawa zonyi vayo kwa kulembedwa kapitini wawe ya kuwa Adraj netumira koko mkwano guangenyo nyanja John Kenny netumira koko mganda wange Modest Bruce namgayo nadi kwa mna wewe insisto wa mana benadi vanji sora kuwa menyani ya mbama na yo nabona haba habe kumi ya kredi yo hundu mwaka maranja galile
0: tuweyanza ege mkwa agalize chilo nji tuweyanza zoto fisiriza wakade
1: amina nange nefi minyo sebo
0: atene tuogela kona awe
1: wewao sebo
0: mkama kuobu wangazi na yabe raka iwa gami ntifuna joba tera abe raka i baga ntifuna yu woba tera obutabo bunoba alietaze na bobu somako
1: sebo
0: jakubo chilo wozako nenga katika
1: kutavira mkama kuobu sobozi
0: kujapu
1: batu sizane kumiliango jenju za
0: abu damo basumere namba ya simu
1: namba yange eri
0: 0758518230
1: yes sebo
0: kali mukama kume
1: amina
0: tweyanze ge mulonji awulirizo kyali ku radio budde yo muntu wabulijjo ne Robert Segadia Robert nakunonyeza ako neggulo nombula naye ezensonga zezo ku BP ngezo size nunje nye kiri awo kale nenga omuwandiisi ono Simon Galea tuwandikire kitabo kino namuletako mu studio wano olwaliro njagadde tumufune bufunye ku simu ekitabo kino ensi gye twafiirwa bannanga akatabo kano mukasome kajja kuyamba okwongera empisa ewaka kajja kuyamba okubaako ebintu byogenda okyusa ewaka bw'oba okaagadde munoonye ku 0758518230 ayi bw'omuweereza ssente n'omugamba nti ekitabo akireete ku leediyo buddu wano lwaba ayiseewo nzabaja kunkubira simu ngami nti umwami gundi wati ne bwati ayagala ekitabo ekyo kakisanga unaye ateera radio buddu ne masaka ne anjeri na bibabu tuli kumpi kinyana mpindi kale mujje mu anjeri na mwagiro omwana ono na yeye yongera okufuna amaanyi ago kuwandika kanfune yabakubi ngaba biri basatu nyingi de mu budde buno ate mbasibule mve ku mpeo wanji
2: Nangira.
0: Sebo.
2: Mwebali kuwe.
0: Mwebali kuuliriza.
2: Onolita adibu kwenye misaveno mkazungu.
0: Chicho yogira katabu katike tuliko.
2: Mkulu mwebali zio kuandika kubanga.
0: Atuo badde chili chadi. Licha. Wanji sebo.
2: Badde gamba tindo mkulu oyu. Muli dachari mulezi mutoka ndayamuwe chitone choku iya.
0: Muto mwano wabili gumu.
2: Muli ya dalami yako wabili mwesa tuwe wakio. Muli dalama mwana mtuka.
0: Kale tweyanza Richard Bukenya Elusango, Abelusango batula bile. Tweyanza Gewanji.
3: Langira.
0: Sebo.
3: Mwebali ukuweleza mkuru.
0: Namwe mwebali kuuliriza.
3: Ona basiba tafebi echoko.
0: Abe echoko balibatia.
3: Abe echoko bakutumira bakuwa gala nye ulibatane bakuliriza bakuuliriza.
0: Mukuru seba tono we mwanyi oba
3: omulala atali owe mwanyi munange yafa
0: yafa
3: mulangira
0: oina kyoyogera katabo kano mukuru seba ta
3: ngeba za muwandiso yo
0: mwana muto no mulaba ko toyinza musubira mu birowoozo bino
3: abalango bana nakulaba dine yenaba yeyo matu kujagala mu
0: njisomye tojiwulide
3: langira jide mko
0: kare vako ngenda jida mungi some
3: kare sebo
0: leto ya anziza jaja Brian oli mchimanya wano banange ndudu kula ba jaja bula tuwa muitanga jaja bula ye bula alirudawa jaja Brian baba webali kubira yu uliotia hata vako mteka teke no namba yo muwandisi eri 0758 5 82 83 neti mumukubira kiro kino era Simon ndoza nja kusaba inamba ojijeko ojize simu jijeko 0758 5 82 83 oba 0758 5 18 22 83 awo nja kuba ofuna Simon Gala muna dalamu aba masomero mwogereko na ye ajja abatendekera abaana ennyimba ajje abayigirize ebitontome n'ebirala bingi nnyo wanje alo
4: ebyo budu
0: kooli
4: ewa nokutuweereza mulangi
0: mwebale kuwuliriza
4: nange nsanyusa okuyitamu
0: ani ono baba
4: ono bampita Mr. Sekalembe Roger sinsinzidde
0: Erwega muri mutya Sekalembe
4: tuli mpola mpola
0: akatabo kano okagoberedde nnyo
4: kanange nkagoberedde nnyo nnyo nnyo naye okimanyi nti nno tuwandinyikidde ntufuna obutabo obwo ntubuteeka mu makabana ne basoma kuba emikolo gyetukola egy'okwabinyimbo katugeze egy'okuziika bano abaana abato balabadde otikoomu ono tebamanyi bibi
0: balaba keesi yeetwala yokka mu ntaana
4: aha
0: tebamanyi nti ekesi yasitulwangako
4: kugamba ebintu byebalaba kati ate jukira wetuva abantu abakulu webava obe bajokola kuba byebalaba so nga ate baali badde tuddayo eri kunono tobola kati ebizibu bingi bafuna ebizibu omuntu yeetuga nebamuziika ng'omumbeja naye nga
0: beyeetuga poliisi nejja neemugjayo bulungi nnyo neetwala nebaleetera nebaleetera na mukeesi nebaziika
4: nekireete ogenda okulaba waiso ebbanga tuli musomere mulimu omulala yeetuga
0: naye ndowooza twandisabye ne gavumenti ya Buganda neekwatagana ne gavumenti eya wakati bannaffe bano abeetuze poliisi n'ebakolerako awo
4: kuba jukira abantu abakulu bagenda kuvaawo abaana bano omulembe gwe balaba gwe bagenda okugenderako naye ngaobuta bannange kyalibadde nakyawo era nze ngenda nakkanoonya
0: jangu wano mwanjeri na mwekali
4: ngenda kujja mu kyo nenyini mu tawuni noonya akatabaako mwanjirina
0: okasome mpola mpola kimu ku kimu
4: okayigiriza n'abaana
0: n'abaana bakasome weebale nnyo kale bambisula bulungi tweyanziza Berwega batulabire wangi
5: mulangira
0: sebo
5: wagala nnyo mulangira
0: nze nsinga ani ono
5: sebo nze muzukulu wa Mugema Kamulegeya Godfrey Musayigwa Yezu Kristu Salomo ni musezera Ssaabasajja Kabaka eriyesese ku bizinga kyenamu ebina
0: baba muli mutya
5: ng'oli otya mulangira bannassese tuli bulungi munna
0: bannassese nabalabye ttiimu y'essaza y'amaanyi
5: bwetyo munnange
0: yazze neesambamu wano ak'omukwano nga y'amaanyi era mujongera obuwagizi
5: katujongera obuwagizi ate n'essaala kaakati mulangira omuvubuka oyo bannaye mwewuunya bambi era Mukama Katonda amuwangaze
0: amiina
5: olw'ensonga olaba mulangira omulimu eyo gy'olaba si byangu omuntu okugamba kiyiiya tete muwandiika
0: okuyiiya ng'ate oteekamu ssente zo ebintu bino eby'okuwandiika sebe ekitabo ki si byangu weebale nnyo kumusiima
5: era oyo omuvubuka Mukama Katonda amuwe ekyokutegeera naye ng'okuwandiika obutabo si bwangu kaakati mulangira
0: esebo
5: nze kantukatini nnyo bannange bw'oli kanziramu ojja kuba omumaze lwaki abantu bagamba mponye tu kisirani nnagawa naye nga linnya lya muntu
0: bakiteekako buteesa abamu
5: bakiteekako buteesakisirani nnagawa mulangira nkwagala nnyo nze Musayigwa Yezu Bujumba sabe nno nze nkuwuliriza nje ne mugizi bandulwe omunnakyotera
0: Musayigwa Yezu nkumanyi nnyo owe Bujumba weebale nnyo weebalire eddala bannassese batulabire mujuzi mujuzi ekaaluwanga oli otya Walo mnyuanyi wangao mubiru Edi Munda bide. Nti mtu midenyo. Wanji?
6: Wanji.
0: Sebo?
6: Mchari yomu kama chako kumye nori ya nonyo.
0: Kaboma umulimutia?
6: Mchirika haka umulimutia.
0: Na ise kochi na yeka liyaka alo kamwene katia?
6: Aka, umusana.
0: Musana angamu ina mungi vana. Anti yankole elie ya mwenye mkola mwaba kochi ndoza yebo keso musana. Ujitage ndika wama sinja jogira. Mwini mtu ya kababa?
6: Why? Mwini na zara waya bimbu ulida.
0: Atatiko
6: mjoge nje?
0: Mbioge nje.
6: Chitundu chakwe. Nava kuchyo kulita chakwe. Kisho chikichime. Omuntu tuba tu abantu kibakanga mukama nsonyi we kubanga
0: ate chija bakanga
6: tuba tudi ko
0: itero
6: ku muzika nga tu muzika nga tu ya ye ate omuzimu gwe kuba kuzenga kugamba basenguka oruki nga tebachali makumararo uko uja kugamba ki
0: Kababa katari kababa uja kusanga taina wada karivu na akamu bwekati ne kababa biombuzi ze bibuzo bibidi chagwe rwachi baadi tuma chagwe nja kuchibuza bubuza nange sichimanyi ate chine chomufu enoneyo ya vada ni hindo uzanayo nja jino onyele za konzu ule rwachi dala dala omufu ono muna dalanga simu siramu kubanga ba siramu baba tugamanti bamuteka yonge yeba sobu lunji nga yesiga mine chisenge na faba sigade aina kutunula waguru bwati na chionja chino nyerezako ndabe bwenchi gata gata banange embozi teba ankade mpozi nga ajinyumia ya ajinyumi zobubi tuja kuda mtu nyumie embozi eno esande ja nga mukama atutusi zayo esimu zichari nyingi obubaka bungi nyo wano ku simu sinza kubusoma na hebu no bwavudde ndoze mitala wa mayanja boka ambusome ngo bwa munywanyi kamya hudu mugerwa kamya uja kunonya ko nnyina chenja gala tuogere muko kamya njako ne waluo munywanyi sechikubo ali e Nairobi ja sinzira webale nyo sechikubo na ada ya gala tusoma katapo bwali butamanya bwe naba kafunye tujja kasoma ne ku sande ja mukimanye nti tugenda mu katapo kalala waliwo fresh Hassan ekayabwe kale atumiddeko kamoga tata wo kamoge nabye wanga kale mwenna tofe nabye wanga mbatumiddeko mwenna manyi nti biganye buganyi mwebali nyo matovu kumasuti mwenna mbatumide kwa nabye wanga fani zikirabu mwenna kalisi zo fani zikirabu bajita class bulinda kalisi zo fani zikirabu ndo uoza bamikwano fani zikirabu mwenna mwebali nyo mwebali redala kama haba kumire saba sajia kabaka wa Buganda awangali
7: Mkwalempo mie, nalunga ya goya mayuni, nganazi no grunji, atila na famu dilo, kare no na feyarelo, katujikome kedeleze wano, inkluze yolimi Oluganda, tudingane sande ja, ubado kubuka no kubangula mulimi Oluganda, wano kuredio budu, redio yomutu wabulijo.
8: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
9: Kibuga Masaka kubudu plaza.
8: Wakati, wetusinzira, olone tukutuka kweyo na joli. Eno ya radio budu, radio yomutu wabulijo.
10: Buli kumacha buli naku.
11: Buli kumacha.
10: Tuninga.
12: Habe ni drivers kama Justin ya MC Badi mkamitaka wakabaka. Good morning.
13: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana Kampala Masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
12: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu shimbu de.
11: Program mziteka kumunkenke. Buli kumacha. Program sebukera.
12: Wakambo jese Uganda mawakweze sabu. Nenge chari kwa seza sichirana. Kwa mburula bachara.
14: Oline kwa anachangu vende tewetaka kwa mburula.
12: Wetaga kusoka kunaza chogo.
14: Owe chogo.
12: Genda wakire tuko gire. Jaka mba yonzo na.
11: Kumina bipake nyezo kumacha.
10: Kuli kumacha buli unaku. Toji subwa.
12: Mano mwela mruji kare alanga bakututeko autu. Toyo gira yo gira nyo.
14: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omika haba.
13: Bidi mwevi ku.
14: Bidi mwevi ku.
12: Mwevi ku babi fuyo.
11: Kira ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanu Radio Budu. Radio yomvu wabuli jo. Ama wulile budi sawa. Wanu Radio Budu. Kufamu sonde zesiki.
15: Kamba wulile. Buli jomu ntu wakole ichintu. Echimu angu ira. Elachi mkula.
16: The manager of Budu FM encouraged me when so many others were discouraging me.
11: Ama ulida bulisawa.
17: Ama vuka babira mkweru maaluma. Ubudevu nana. Delanga baine vitone. Singama na aiga ukubero umu. Vitone vya vijia kujitimu kanyo.
18: Aba some so musala gobafu na mutono. Aba ntuba femu biale no tubo na abo. Na tetu ina mazi. Ama rali roje gali. Na ye edagala tewali.
11: Bulisawa wanugabira maulide.
19: Ai, zai mwanje. Soya, selemule afam.
20: Ai batam madina soya inso monre afam. Hai nakamanya imashwe. The name of the no soya is the name of almighty God.
11: Ama ulide okufo musonde zesigika we kumirenga mkumanya bulisawa ngo ulidiza maulide wano ku Radio Budu. Radio yomtu wabulijo enuwebele mmede
21: fawa fuma netuobeza latuku kabule chocho nini.